kubona lapho ukuthi kuneyinqumo ezothi noma yithatheka kulo ophethe ubone ukuthi ya hayi man mhlambe nokuthandana kwabo kunomthelela uyabona lento le sithola ukuthi lo munyu usenikezwe ama shift amaningi la imisebenzi usebenza kakhulu ingoba nakho sekuzovela ngesikhathi uthi oh awukanti intombi yakhe yike mfaka kangaka nje nakwi roster intombi yakhe usethola ama hour amaningi siyarobheka thini uyayibona into ekanjalo ungaze uthole ukuthi mhlambe bazothi mase behamba bephenya laba phathi bethola ukuthi cha ngathi sekukhona nokwenzelela sekukhona nokungawenzi kahle umsebenzi kulo owumphathi kulobudlolana benu uyabona into ekanjalo ke mlaleli esicebisayo nathi uthi hey ngathi ngake niqaphele kodwa ngale kwalokho ha usithi halala siyababongela laba bakwenza ngempela kwabasebenzela kwabo ukuthi ke bahlele emzini yabo manje kodwa ama bexoxa bethi sahlakana emsebenzini uyabona ke mangidotsa lengoma le uyazi lengoma le awuzwela lengoma le ngiyethulela noma nginikela kulabo abajole emsebenzini baze bagcine sebeshada sagcine sesingena ke ngalengoma le yasemshadweni ehambisana nalesa stabilisa lesi esiya phambili seceleni shone phambili sibuye sithi siyemumva sephambili siphinde uyayizwa lonto le uRex Rabanye uthi ke ungiketsanga umsakazweni ukhosi

0: Uza ngayi Afro Soul ngalesi sikhathi emsakazweni uKhozi FM abathi ke sithandwa sami ukubave nje ngihlonipha imfundiso zasemakhaya nemithetho esabekelwa yona ukuba kuyangami ngabe nje mina nawe sihlanela kamnandi ngiziqamelele sifubeni sakho sidlela amagrebhisi kupholiwe bathi ke wemgqibele emsakazweni uKhozi FM uKhozi yoluma phiko phiko singena kanjalo ke kuyisonto ezintatha intatha kusa umhlaka 16 kona ke uAugust 2026 sawubona ngalesi sikhathi ngiyakubingelela kuphina kuphi la ukho la uvule khona ke sikhonda khona somsakazo uKhozi FM 90.8 ngiya ku 107.4 FM sikhona ke ku DStv channel 817 la migama kuzama ngakwamseleke Sibongo Zethura Ethura MA the Zama Zama Magic tengaze koduma komthombeni kolwandle ngaluwelo walula izinkonjane ezindize laphezulu super link yeKhozi sikhona ke ingadlangadli code 14 umshini oyishintsha ye automatic tebisi lama china one size fit all ngiyakubingelela usemgaqweni ngalesi sikhathi ushayela sawubona lapho kwimpolompolo ngiyakubingelela usemsebenzini shine night shift ubona usekhaya ufudumele kamnande ngubeni yakho uvele nje ngekhanda Nkosi yami uvele umsakazo Khozi FM sawubona kuphi nakuphi la ukhona ngalesi sikhathi imizuzu kayishumi neshagalombili libumbeni ihora lesithathu ekuseni sibonga kakhulu ke kusimthande wakwamyeza kade siphatheleke kamnande umlilo woKhozi hayi ziyabuya lapha yakusho isigubhu kuphela akulalwe emsakazweni uKhozi FM ukuthi sebusuku semini kuziyabuya nje ziyabuya nje Kuhamba kanjani ke ngalapho? Ngizohlala nawe nje. Sixhumane kulenze ixhumana ngokuhlukahlukana kwazi ku X @Khozi_FM ku Facebook u Khozi FM official. Sawubona ekuseni. Soba nazo ke ingoma ezine ezitheza cela wena mlalelo Khozi FM ngalesi sikhathi ukuthi sengidlalele ngokuthi nje uthumele i-email lapho ya kumseleku zp@sabc.co.za umseleku zp@sabc.co.za kanike na kanjani makubumbana ke ihora lesine ekuseni khona ke ingosi yethu lasithi khona phakade lami waphenduka isitha kimi kwenze njani 5 o'clock imvuselele izoba ikhona na kanjani Ngathi-ke maligama nxihora lesihlanu lizobe likhona izwi labantu hlala nje ubeka indlebe eduze komsakazo wakho ukhuphula ivolume ungayindawo okwamanje kawungithinte lapha yangu 0860002437 sekusile ulala kanjani uKhozi lizamazama asambe ke sithole ukuqala sibone ukuthi ubani khona la elayinini uKhozi sawubona uKhozi sawubona unjani Ngiyaphila. Inkandla enhle ngokuyiholela kuhamba kahle dadewethu. Wayesenqamukile kulungile. Asithola omunye ngapha uKhozi sawubona. Qonqonqo.
1: Ndasaba uyaphila.
0: Ngiyaphila badala unjani?
1: Ngiyaphila.
0: Ya nogwajwe ikhundla khundla.
1: Ngaze ngajabula ukukuthola yazi ngihlezi ngizama ngikutholi nje ngithi nami hayi bo ngikho nabo ngiyiphakamise zombili njengogcabani.
0: Hayi siyabonga ungenile namhlanje wedali.
1: Ngingenile sikhanda sami kulungile ngihlezi nawe ke ndekoze ngilambe le hora sifuza shethu ngikuthandani.
0: Nami ngikuthandani wedali. Thank you.
1: Danko ngilayika kifu enkanyezini kuyavela ngalapho.
0: Hayi kuyavela wedudu mamkhize zondi bo.
1: Lungile sithanda sami ngiyabonga.
0: Thank you sisi. Hey savula ngembokodi landelana ke namhlanje. UKhozi sawubona.
2: Matumo.
0: Unjani bhuti?
2: Ngiyaphila sisi kunjani?
0: Ngiyaphila.
2: Ususwe goli ke jimisini njengamanje usithamo ngubana lona hayi nya irapha yonke lembokodi njengamanje.
0: Nakho ke uzo uyacisha manje.
2: Hayi ayirapha manje sekufike thina abantu babuvile.
0: Hayi suka madoda, hayi kulungile webhuti.
2: Yebo sithi manje kahle kodwa msingi.
0: Bakithi noma besingavelanga thina bebesimele omroza laphana nomshengo ngenxa yomsebenzi umuntu bengeka safika ngesikhathi.
2: Hawu siyabonga Nkosi yami ngoba nathi cha siyabuka la kuma-social media cha kuhambe kahle yonke into. Nanokuthi ke wesithu uzama mina nje uwena umuntu oqale ngezwe ngayo nje ngalo lolu suku nje uwena oqale ngezwe ngayo ngayo lezi ndaba lokho nje angikukhohlwa namanje siyabonga sisi.
0: Hey kulungile bhuti siyabonga mfowethu.
2: Thank you.
0: Hayi kona impela ngesonto edlule hayi kwakusuku olubi kwakunzima ngendlela eyisimangaliso. Ya, kwakuyizona lezi ikhathi umuntu ethi ungena nje kunenzo xhumana uzibhekela abantu ukuthi bangakuphi wazithela ke kulesi siphihli. Ey, kwavele nje kwamoshaka konke khona nezinto ezingenzakanga kahle kodwa ke kulungile bafowethu impilo iyaqhubeka. UKhozi sawubona?
3: ngoba
0: hawu baba ngisakwazi unjani
3: ukhona ndodaka
0: ah bakithi
3: ngiyanguzwe nje nami kwezinye izinhlelo ngokuthi uthona ngindodakazi lapha khona
0: hawu masaphila nje we baba ngiyathokoza
3: yabonga ndodakazi inkonzo ivele ngeyilonto aphathwa mhlambe yenkomazi inkosi beyihlola ngapha nangapha kwamaqola bekuyombala wamankonyaneni kodwa yona yaziluthi icicelo sasikhosele kwaba bento abazalutho yagume yagekekhephela imithola emadombo le sebebe khona kwalo kwezifapho shamaza ntekule emoyeni leli dombo lapho ichali yamadombo la esibele khona kwelo kubo
0: ah suka nini madoda insizwa ngabe ngiyakikiza manje ngiyakuzwa ukuthi uthanda ukuba phansi ngosoya ngigqiba ungasazwakali ngifuna bazizwe kahle lezi zibongo ukhoze sawubona
4: ayizama
0: hi sisi
4: hi
0: unjani
4: ndombe kumnyameni awangekho right zama asina gesi uhamba izolo
0: ha ubakithi ukuphi
4: umnyama two mina ekhaya emkhizezile kumnyama zama kumnyama ugesi
0: bakithi awuboni ngisho nabantu nje bethi shwi baka Eskom abalungisayo
4: uyazi kahle kahle bawucima ngamabomu seyinjwayelo nje iviki lonke leli siphila nje ngokucinyela ugesi kuhamba amanzi ecinya ugesi angiyazi lento abasenza yona ngitshele nje okay ntombi
0: babayi eyi impilo ayiziba nzima bakithi ma sengingasekho ngisho ugesi sekumnyama sekumnyama lapho uthole ukuthi awunakwagesi eyi-backup awunakwastofu esingasebenzi ngogesi mhlawumbe uhlala endaweni la ongakwazi nokuthi uthole iy'nkuni uba sengcono thina emakhaya siyakwazi ukuvele nje umuntu ashone la ezansi komuzi abuye ney'nkuni abasise umlilo kuvuthe ukudla eyi bakithi okugcina ukhosi sawubona
5: oh sisi
0: yebo bhuti
5: Niyaphila gadi?
0: Siyaphila njani?
5: Hayi siyaphila. Ususemlambithi emathiwane esikhopho sabelwa kacele lo dadewethu.
0: Mfowethu.
5: Hayi ngihlezi nawe dadewethu nje indlebe yami itheni inamathele kuwe. iTLB yokhozi phela le. Into edume kabi.
0: Danke futhi sambeke.
5: Danke ke dadewethu.
0: Danko umsakazolalela ukhozi FM ukhozi olumaphiko phiko. Nangu Donald uthi colors.

nanimnyama iBlack Diamond bahambisana ke noBig Zulu noSiyantuli bathi ke qoma wentombi ngizokuthengela iperfume ebizayo. Hey emadoda nisinunusela ngezipho kanje senishela ngamagift manje senisinunusela ngemali athi umuntu uzokuthengela iperfume ebizayo. Inkinga manje mawuvele ununusela umuntu ngeperfume akwaziyo ukuzithengela iqala lapho. Musa ukushela ngezinto onazo. Uthi ngizokuthengela iperfume, ngizokuthengela into eyokuthi uzomisa kanjani ke manje ukuthi ngiyakwazi ukuyithengela. Ngivele ngithi sorry but ngiyakwazi ukuyithengela. Ungalinge nje ukununusele ngeperfume ngizozithengela. Uzomisa kanjani ke lapho uzokwenza njani? Ebuti musa ukuthi ubhayize lapho iba papapu. Ungalinge nje ushele ngezinto onazo uthi ngizokwenzela u1 no2 no3. Omunye umuntu uya uthi mangabe ufika umnunusela ngalezo zinto athi yini bowuze ukuthiwa ngixakeke ngalondle lana webhuti bozwe ngithi ngihlwempu ngalondle sengifuna izinto zakho na yazi uyangidelela

0: Ngobile mbandlwa uthi ke mangiphela amandla uzongithwale Jesu wami uzongavumi nami imizuzu ke yishumi nesithupha libumbene ihora lesini ekuseni emsakazweni Khozi FM phakade lami waphenduka isitha kimi kwenze njani konakalephi phakathi kwakho nalowo othandiweyo wakho kwenzakalani njengoba ningasabhekani njengoba seniphenduka izitha njengoba uthi mawuzohlangana naye ushintshe direction ushintshe ubhekele ngoba awufuni nokumbona njengoba uthi mawuzwe igama lakhe uvele uzwe uvevezela uzwe intukuthelo uzwe inyembezi zishise emehlweni umuntu wawukade uthi mangabuzwe igama lakhe umamatheke uzwe inhliziyo igcwala uthando nemfudumalo sekujike kanjani lo luthando lingaka laphenduka inzondo na kwenze njani kwenzakalani
1: abengilela zona zona amajack akusen Ngibingelele nabalaleli bakho, mina lamo daba lamosha umamazala wami ohamba nomyeni wami ezweni laseSwazini. Wathi yomgezi but kula yonke into yami yamoshakala khona ngishona namuhla kukho kuphinde kwalunga wamdlisa. So sengingasho nje ngamanye amagama ukuthi phakathi kwethu akusenalutho kodwa usizo ngiyalifisa ngiyalifuna futhi.
2: Phakade lami usuyisitha kimi.
0: Nazi kuba kwakuze kiyo eSwatini kuyogezwa amabhadi ayetheni. Eyi futhi inkosi yami. Hayi kuningi. Nangwana namasila osibhalele ithanda ukuba yindeke imeseji yakhe kodwa ke uthi iphakade lami zama ngicela ukuthi ungifihle njengebhungu nakimi kwenzekile ngathatheka intokazi ethile ngazijuba ngalicela uthando nebala ngalinikwa kwaba kuhle kwadela zishintshe izinto lapho ke engitshela ukuthi ucela ngimnikeze imali eyokhipha lento yami ayikhulelwe ngoba yena unomntwana omncane asamkhulisa Zama njengayiphi insizwa ephusile ekhanda engakhipha imali yokuyobulala amathumbayo nginqabileke kwaba ukuxabana kwethu nokuyilapho ke engamgcina khona kanti usebuyele ngakubo eEastern Cape kuhamba inyanga waqala umama ongizalayo wangifonela engitshela ukuthi angilethele umntwana lo engimfihlile lapho ngidohoza khona ngoba ke uhlushwa yiphupho lo mntwana womfana futhi uyabona ukuthi owami Kungimangazile ke lokho uqhubekile umama efikelwa yileli phupho lalengane engithethisa ngaze ngayijuba ngathi ke akuyofunwa leli phupho kwabanamanga nebala umuntu esaya kuye nomama wakubeka kwacaca ukuthi ke umntwana wakhishwa futhi wayichaza njengoba injalo intombazane le engangikade ngihlangane nayo yabeseke ikhulelwa ngakwenza konke ke zama okugezwa kwaleyo ngane ngayenzela ke nomsebenzi wokufaka emndenini wabantu abami namanje ke ngisathi ngempela umphefumulo angeke ufihle ndawo ngiyabonga kusho anonymous hey singabantu besifazane kwesinye isikhathi Yebo siyaba khona izimo eziyaye ziholele kutheni uzofinyelele esinqumweni sokuthi uyosikhipha isisu. Kodwa manje uma sowuzothi ngicela imali ukuthi ngiyokhipha lento yakho. Ey. Angazi kunginike sinye isithombe ngawe umuntu wesifazane ukuthi ngempela ngowaphela nawe igazi lakho umntwana wakho lo useswini. Uthini mawuthi angiyokhipha lento yakho? Ubungazivikela ingane uma ngempela ubungafisa ukuthi kufinyelele kulesi simo esikanje. Kodwa ke hey bakithi ziyenzeka izinto kulungile. Omunye la uthi zama hey mina bakithi ngiphila naye kuyimanje ngisakulona lolothando. Kuningi nje sisi kuninga ngazi nokuthi ngingaqalapha emangathi ngiyachaza lo muntu lo engithandana naye uyajola nje kakhulu ubuyelana nama ex akhe wenza izinto ezinkundleni zokuxhumana ko Facebook nabantu angabazi uyaphithizela nje kuningi usezi nje uyabona ufaka ngisho nobuso obukhalayo nenhliziyo eyiphukile uyabona ukuthi lo muntu lo ulimele bakithi ulimele ngendlela esimangaliso maqhubeka ngena uthumele voice note yakho phakade lami waphenduka isitha kimi kwenze njani uma ke ubona ukuthi kawuke simonise ukuthi uthumele voice note uyasibhalela nje kuyona ke inombolo yawo ama voice note leya WhatsApp 0791639874 Joel Zuma, A Place Called Love.

0: Akasifundo Anonymous lo osibhalele ngalesi sikhathi uthi ke yena sawubona sisuzama nabalaleli bomsakazi ukhozi FM mina ngicela ke ungazisho ngahlangana nowesilisa safunda isikolo kwenzeka ke ukuthi ngiqede ngonyaka ophelile kulonyaka wacela ukuthi noma wacela ukuthi njengoba sengifunda ecollege thizeni ucela ukungibona lo muntu unayo yonke into mina ke ngisazama impilo futhi ke uthe ukukhula kimi ngoba mina ngineminyaka e-19 nje kuphela yena oneminyaka e-26 kwifoni yakhe kunabantu kepha ngiyaqonda noma ngiyazwisisa ngoba ungumuntu wabantu nokuthi ke ungudriver weingane zesikolo kwaba langalimbi ngithi ke ngicela angilande wathi ke akekho usendaweni yaseBay uyofaka amathaya amasha kanti ubhizi neingane zesikole ngaphatheka kabi ngoba bengimthembile kuyimanje ukhulelisile abantu abawu2 uthi ke labantu laba athi ubayisa emsebenzini shuthi abantu laba abagibele emotweni yakhe umuntu osebenza ngokuhambisa abantu emsebenzini neingane zesikole usekhulelisa abantu ababili khona la kwistaff yemadoda
1: mawalo mamuzama ngiyaphila mama uzama 2023 inkosikazi yami ibuya nempahla kokwayo senza la mshado wesintu anti ngalo lonke loxesha inkosikazi yami iyajola ijola futhi nomuntu osondele kakhulu apha kuwe. Umuntu lo asuke ngelinye ilanga esithi uyagoduka. Kanti uyapha kwami. Ndizenda azoyikokela le nto ngelinye ilanga. Ndikhona phaya ekhaya wazofika lo mbini. Wathi lo nkosikazi esenza itiya. Kwasha umntwana. Umntana umntanam washaya icalele ewusho ukuthi amadlozi ayezama ukundivezela something akwabi nanto ke kuhambeka ngo-2025 makuqala unyaka yavela lento yalo sisi uba kanti ujola nalo umuntu so into yenzakalayo khange kuphinde kube kuhle angakuba ndiyafuna uba makambe agoduwe ngoba andinodeske andifane namanye amadoda ndimbulale into endiyifunayo ndifuna agoduke sephantsi phezulu ke uhambe emapoliseni uthi yena uzohamba nento like njengoba ehleli le minyaka ehleliyo phaa ekhaya ndimlibasile kusho ukuthi ke ndimlibase kobufebe bakhe sefuna ke ngoku ukohlulelwa ezintweni zami njengoba ndisebenza so ke naleyo andinangxaki nayo ndifuna into yokubana ndiyiqale phantsi ndimlungiselele ndifuna ukuyiqala phantsi ihambe ngokwendlela yayo le nto ayifunayo ndifuna ichole ihambe ngokwendlela yayo ahambe agoduke andifuna ukungcolisa zandla zam ahambe awuqala ubuntombi bakhe ngale ndlela sewabuqala ngayo abantu abangomama abefani ndibone ukuthi abefani ngaye ndandimothembe kakhulu kodwa ke ukumothemba kwami akange kutsho lutho mayisenza kanje ndiyamcela ke nangoku into yokuba mathathe into zakhe ahambe aphume kwamasango asekhaya enkosi
2: zamazama ngiyabingelela sisohlelweni iphakade lami waphendukisitha Zama zama uthem Nkosi Mkhadiplo ekhaya sedana kwase Vitrating la eMpumalanga eWit Bank kwaLegend Logistics ngowamatorho. Zama mfethu siyabonga sisi, ngiyabonga nje ngohlelo lakho sisi, ngiyabonga kakhulu. Yazi ukuthi noma ngabe ubuphawulile noma ubungakaphawuli, kodwa mawulalele nje sisi, nginethemba ukuthi baningi kakhulu abalaphekayo, ngoba ukukhuluma zama ukubhodla njengoba bebhodla nje abafowethu kuyasiza kakhulu. Zama khona into eyenzakalayo, yabona mangabe ubona iy'nkinga, ubona ukuthi akusuke nawedwa ney'nkinga, bakhona abanye kuyaphileka nazo, baqhubekile nempilo baphila. Ayi, liyasakha zama lolu hlelo, liyasakha kakhulu sisi. Siyabonga kakhulu sisi, danawo zevidrokuthim kusimkhaliphi danko sisi.
3: Phakade lami usuyisitha kimi.
0: Imizuzu kayisishiyagalombili esele phambi ukuthi kubumbane ihora lesihlanu. Asibheke nje abambalwa esizovala ngabo la abathe basibhalela. Uthi-ke u-anonymous, eyi sisuzama sidlula ey'ntweni ezibuhlungu, mina ngicela-ke ukungazisho igama. Namuhla ngajikelwa ubaba wey'ngane zami, wasuka la eKZN wayosebenza e-Eastern Cape. Wafika laphaya wajola into engingayazi na ukuthi kwase kwenze njani. Wena ngani yesikole, wena labafazi babantu babebuzwa kuye. Wakhohlwa yimi ney'ngane zethu, sibeke sasikade sihlangane siseyingane sifunda isikole. Kumanje kunzima ngisho ungondlela kahle iy'ngane, ngoba wafika laphaya wazala iy'ngane ey'ningi laphaya. Muva nje ngisanda kuzwa ukuthi kuthiwa usazala ngisho namawele, okusho ukuthi ke useney'ngane eziwu-7. Usezale 5 plus lo 2 wami angishiya nawo. Kuhambe kwahamba waphela lowo msebenzi, usebuyele la kubo. Uthi ke manje useyinto nje ecwila otshwaleni kabuhlungu, useyazisola futhi manje, but inhliziyo yami akuvumi ixole ngayo yonke into akade eyenza kimi. Useyazisola but akuvumi ngidlule kulento, kodwa nami angilitholi uthando leqiniso. Selokhu ngamiyeka, angikaze ngilithole uthando, ngizizwe nje ukuthi ngiyathandwa. Umbuzo uthi lowo muntu ushintshe ngempela yini, noma ingoba ese-desperate eseqashukelo la yini, usuphelile umsebenzi akasena plani. Lo muntu ingoba ngempela ekuthanda ngempela, njengoba uthi awulithola uthando leqiniso, ubona ukuthi uzolithola yini lapha. Umbuzo nje efanele uzibuze wona engikushiya nawo dadewethu, ukuthi mawucabanga ukubuyela khona, ngiyeza ukuthi inhliziyo ayivumi ukuxola, mawucabanga ukubuyela back kulo muntu, ubona ukuthi khona yini umehluko ozoba khona, khona yini ushintsho lizoba khona, kuzokwenzakala mephinde ethola umsebenzi futhi. Fana uzibuze lokho ukuthi mephinde ethola umsebenzi futhi kuzokwenzakalani, ngekaphinde yini apapruke nje umadep apruka. Kunezinye izinto dadewethu uNkulunkulu asikhiphayo kuzona, khona izimo uNkulunkulu asikhiphayo kuzona, asihlengayo kuzona. Uma esekukhiphile ungabe usabuyele muva, noma ngabe uyabona ukuthi mhlawumbe kuthatha isikhathi ukuthi uthole uthando leqiniso. Ezinye izinto ziyalindwa, izinto ezinhle ziyalindwa. Liyofika nje ungazelele, liyofika nje ungalilindele, unganakile. Liyofica nje uyihlalele uthando leqiniso. Ake sibheke omunye la, uthi umsakazi, nami ngashayeka kakhulu emzini wami, waphenduka isitha kimi umyeni wami. Thina-ke sashada ngonyaka ka-2015, emva kweminyaka emibili washintsha umuntu, waqonywa ngisho nawo umakhelwane. Kuwukuthi wayekade eshade kathathu ngaphambilini, uma-ke engichazela wayethi la makhosikazi ayekade engayiphathi kahle. Nami-ke ngamangala-ke esengishintshela, ngabona ukuthi kanti no, into yakhe lena. Ngakhuluma nomndeni wakhe, bathi abomndeni bona abayingeni, yena wayemfunani umZulu ngoba bona bangabatswana. Asisabhekani impela. Ngiyabonga, kusho anonymous. Ingenaphi ke manje yezizwe?

Hayi impela kuningi esibhekana nako bakithi sidlula eintweni nasezimweni eziningi ezinzima abantu balimele egameni luthando ziningi izigemegeme nezigameko esezithe zenzeka abantu banezilonda inhliziyo ziyopha kodwa ke ngiyaye ngithi mina uma usukhulumile ngaleyo nto wabhodla wakhuluma ngayo mawuzwa ufikelwa umunyu nezinyembezi ukhala ukhipha ubhlungu obungaphakathi ngoba into ebalekile ukuthi uphole ngaphakathi enhlizweni yakho ukuze ukwazi ukuqhubeka nempilo awukwazi ukuqhubeka nempilo ulimele awukwazi ukungena othandweni olusha ulimele ngoba uzofika laphaya ulimoshe uzofika laphaya usathukeza ngoba usane trauma yezinto ekade zenzeka kulolu thando oludala uzofika lapha ya uthwesa ingane yabantu amacala engazange iziwenze amacala engahlangene nawo ngenxa yokuthi ulimele phola kuqala inhliziyo yakhe ithobeke uzizwe ukuthi yabona manje sengikulungele ukuthi ngiphinde ngiyivule inhliziyo ngivule lomunye umuntu ngithande omunye umuntu phakade lami waphenduka isitha kimi kwenze njani siyabonga kubona bonke ke abathe bakwazi ukuthi bangene namhlanje basithumelela ke imiyalezo baphinde futhi basithumelela nama voice note engazuthi nje zonke lezo yilonda ezikhandekile enhlizweni yakho lezo yilonda ezibhibhayo uNkulunkulu bengayithoba phole udlule futhi entweni kwesinye isikhathi khona izinto ezingadingi ukulwelwa ngiyangizwe nje umuntu ethi hey uboyilwela irelationship yakho uboyilwela umshado wakho yebo kubalekile ukuthi ukulwele kodwa uyabona nawe masowulwa impe engenasicoco ukuthi lento engilwa layikho masobona ukuthi lento engilwayo ngilwa nje into kwamina engihlukumezayo ayikho lento engilwela ngicabanga ukuthi kubalekile ukuthi kube khona la uzodweba khona uline la uzodweba khona umugqa uthi yabona ke manje sisekwanele angisalwi angisenzi lutho ngiyazikhulula nje kulezi inkinga ngicela ukuthula empilweni yami akuve kubalekile ukukhetha ukuthula khetha nje ipeace ukuthula la ngeke khona ukuthula qhela mafika izolo emlanjeni.

Imafiki izolo ethuzongithola ngisemlanjeni wesithandwa sami imizuzu ke mibili libumbene ihora lesihlanu ekuseni umsakazweni Khozi FM usanda kuvuka ngalesi sikhathi usanda kuvela umsakazi wakho siyakubingelela sakwamukela uhlelweni intathakusa hleli nozama wakwamseleko ngekudala ke sathola ke inkonzo yanamhlanje emvuselelo bese kuthi ke mangabe kugamanxa ihora lesihlanu sithola izila abantu. Hey, ngibingelela umngane nami lapha uMinenhle wakwaNgubane uthi uyaphaphama manje ulalela umsakazo. Oseyangitshela ukuthi hey wezama mngani sahamba ke izolo sayemsinga njengoba besazi ukuthi ke bekade kubekwa iqhawe izolo usicebi inkosi yamagcokama sibonile sonke indlela bekugcwele ngayo ukuthi bekugcwele kugcwele ngendlela esimangaliso. Manje ke sengihlengisa ukuthi uthi hey waphela sisi uthi awazi ngilahlekelwe imoto ngingayiboni. Uthi ngayicinga imoto ngayikwazi kwakuphela 2 hours wonke ngizulazula emsinga ngiyiboni imoto ukuthi bengiyipakephi. Ngihlekisa ukuthi mina indlela esengase ngilahleka ngayo imoto angazi bakithi siguga kanjani yasigugile sibancane impela asikofingisho ko 35 years kodwa nje sigugile. Mina ngihleze nje sengisizwa ama security. Ngicinga imoto ukuthi bengiyipake phi sengaze ngenze isiqiniseko sokuthi mangabe ngipaka engathi ngingapaka endaweni enento ethize engasuki mangakuthi kunesihlahla akube nesihlahla uma mhlambe ngiqondene nebhodi elithize noma mhlambe ngize ngibhale phansi ke mangakuthi lama parkings lawa abhaliwe inombolo ukuthi okay sedibani bani kodwa nje hey ngake ngalahla imoto eSpringfield laphaya kade kuyi Black Friday ngisiyokhitha ngiyokhithiza ke nami umfana ungiqhubela inqola hey sawuzula 30 minutes emaparking sehla senyuka ngithi hayi bo bengiyipake lana ngibuye ngibona thayi ngeke asihlehla siphinda sishone emuva hey angiyazi mina lento yokulahla imoto uthi izokwenziwa kanjani so ke ngiyakuzwa golide ngiyaluza udaba lakho siyabonga bakithi ukuthi ningwazile ke ukuthi nihambe nizini ofinyelela khona emsinga yebo begcwele ngale yandlela i traffic hey bakithi abantu bephumile beyobeka umfoka dlamini ey siyabonga bakithi umphefumulo wakhe aqhubeke kulale ngokuthula ey ubumbano engilibonile uthando engilibonile uzulu uyinto eyodwa awu bakithi ey siyabonga nkosi yami siyabonga ake sithole ke imvuselelo inkonzo yethu.

0: Ebukhosini, ebukhosini balaleli bomsakazo omkhulu uKhozi FM. Umsakazo lalelwa umhlaba wonke naphesha kweyilwandle. Nibingelelwa icekethe elimhlophe uJangazi umcengelelo sicubuka sasontombazana ngonyezi ukuthi ngafinya ngasihlale. Ozalwa yiso isithole sakogoba, sakozondi, konondaba kogagashu koliyenge. Namhlanje ke sizobheka iqhaza elibanjwe abantu besifazane. Njengoba sisenyangeni abantu besifazane, ake sibheke ukubaluleka kwenzala abantu emphakathini yethu. Ohlelweni namhlanje sinempolompolo namhlanje. Ake uzithule, ubatshela abalaleli ukuthi ubani.
1: Ngiyabonga ithuba, ngiyabingelela emsakazweni omkhulu uKhozi. Igama uPat wakaZondi, owaziwa ngempolompolo. Ngiyabonga ukuba khona namhlanje.
0: Ebukhosini. Ake siqale ngokubheka iqhaza lomuntu wesifazane emndenini.
1: Ngingakafiki lapho ngizoqale ngibonga ithuba bese ngisho ukuthi abantu esikhuluma ngabo kule nyanga abantu ababaluleke kakhulu sizalwa yibo siphuma kubo abacwaninga abajulayo bathi bonke abantu abaphilayo emhlabeni baphuma kowesifazane yedwa
0: yebo
1: lokho nje kukodwa kubaluleke kakhulu ngaphansi kwesintu sethu owesifazane uyinsika emndenini umoya uyazi indlu yesintu ukuthi uma ukudu uyibona ukuthi itshekile usuke wazi ukuthi insika ayikho lapho kanjalo uma ufika emzini ongenayo umuntu esifazane kufudumala intokomala ayikho lapho umuntu esifazane ubaluleke kakhulu mhlawumbe umuntu esifazane singamthatha emndenini esazelwe uthi mefika yena ekhaya indlela aqanjwa ngayo nangendlela akhuliswa ngayo kusuke kubhekeke iy'nkomo iy'nkomo umnotho iy'nkomo ukusutha inkomo inala uma zikhona athi angakho uthe khula yena abe yigugu kuze kufungwe ngaye
0: yebo
1: akekho umuntu ukufunga ngaye ngaphandle kowesifazane uzothi uma eseganile esesemzini yabantu kuthiwa lo muzi uyawuvusa noma kuthiwa uyawakha
0: ngiye ngizwe kuthiwa amakhosazane kuthiwa okufungwa ngawo
1: yebo yebo yebo ubaleka ke lokho ke emndenini
0: yebo
1: emndenini ngaphandle nje ukuthi yibo aba ingane emhlabeni zizalwa yibo zilethwa yibo abagcini lapha ekhaya bagcina futhi beyinakekela beyikhulisa beyifundisa bezakha zibe yilokho esiyikona futhi noma ngabe liphi iqhawe libonayo noma ngabe ubani owenza into enhle lo muntu wakhiwa umuntu wesifazane
0: khosini Indima yabo ke masibheka la emasikweni neqhaza labo emnothweni. Qhazalini ababambayo abantu besifazane emasikweni.
1: Ngiyabonga umbuzo. Abantu besifazane ibona abayingqolobani. Yolwazi lwamasiko empeleni. Ukuqala bayafundisa. Bayiso sonke isikole singathi bayisikole sisima zingena phansi kuze kuyofika kwesiphezulu kuthiwa ama university bakufundisa ukuhlonipha bakufundisa mhlawumbe izinto njengokwamukela abantu ukuthi abantu ubhekana kanjani nabo bakufundisa ukupheka ukudla amaculo esiwaculayo ingoma inkondlo imlolozelo ukusina indlela zokusina imisebenzi ekhona yonke ekhaya indlela ogqoka ngayo indlela ovunula ngayo ukuthi wenzi imiphi imicikilisho nemithetho eqondene nemicimbi njengemishado imemulo konke nje uqondene nekhaya nokumkhulisa umuntu ngayo yonke into esiyaziyo sifundiswa abantu besifazane ekhaya ngaphandle kwabo nje amasiko amaningi angalahleka
0: iqhaza labo ke emnothweni ke sithini
1: ngakho ngokwesintu sethu gogo umnotho ulele ezandleni nasekusebenzeni kwabantu besifazane uhleli khona ngayo yonke indlela ongayicabanga mesikhuluma ngomnotho sesikhuluma ngegama umnotho eqhamuka egameni ukuthi utho into onayo okusho ukuthi uma indoda noma wesilisa ephuma kukhona into ayoyifuna ewutho ukhona lozo yigcina
0: yebo
1: umnotho oquqhamuka lapho ke so yibo abakade bebheke ukuthi umuntu ulaledlile yike ababheke ukuthi umuntu izinto zokusebenza ekhaya zikhona ziyakwazi ukusetshenziswa yibo abakade bebheke ukuthi umuzi noma izindlu na yonke into iyasebenza ngendlela eyiyo kusukela ekugqokeni ekulapheni umuntu kumnakekeleni umuntu ngesikhathi mhlanje ke abesifazana ayikho into abangakwazi ukuyenza ngenxa yokuthi izinto zokwenza sezilula ngokwami. Kodwa ngithanda ukuthi sibheke ukuthi sikhuluma nje sisusaphi, sisuse emandulo ukuthi kade abantu besifazana baba neqhaza elibalulekile.
0: Nalapha ekulimeni.
1: Kakhulu.
0: Yeah.
1: Kakhulu.
0: Izinselelo zini ababhekana nazo abantu besifazana?
1: Mhlawumbe ngasohlangothini lezomnotho singabheka lona kakhulu. Abantu besifazane seningi inselelo ababhekene nazo ezimayelana nokungafakwa kuzona nokunganikwa amandla. Sizobuka kumlando ukuthi usukaphi. Ngicela uphuthume ngichaze lokho ngoba abanye bakweqe. Ukucindezelwa nokukhishelwa ngaphandle abantu besifazane akusiyona into eyadalwa isiko lethu. Yinto eyafika. Okusho ukuthi laba abafika into abayenza ukumkhipha umuntu wesifazane emandleni ayekade enawo emandulo. Bamenze into engelutho. Leo yiyona into ebe umthelela wazo zonke inkinga abanazo namhlanje ngoba basuswa endaweni abakade bekuyona. Kwenza isibonelo nje. Omkhulu bebekade besikhuza thina ukuthi kunezinto okungamele uzenze noma ungene kuzona ngoba uma ungena kuzona njengendoda wehlisa amandla omuntu wesifazane wena uma usuyogxambukela kulezo zinto. Ngikhuluma izinto ezibalulekile la kakhulu okungeke sibe khona isizwe ngaphansi kwaso. Ukwenza isibonelo, ukuzalwa kumuntu umsebenzi wabantu besifazane lowo. Indoda iyatshelwa lapha noma ngabe itshelwa ini, leyo nto etshelwa yona iyona lezo bitshelwe yona ngoba amandla omuntu wesifazane alele lapho. So wena njengendoda okwazi ukuzothi hayi manje angiboni kahle la ungenaphi ngoba amandla omuntu wesifazane akade nikezwe wona lawo. So laba bafika ke indoda bafike bamkhipha umuntu wesifazane emandleni akhe. Lokho kwaholela ekuthini azabe naleyincelelo anazo namhlanje ezinjengani ukuhlukunyezwa, ukungabi namali noma ubuphofu, ukubhekana nengcindezi yokuthi uma kufanele anakekele umndeni awunakekele yedwa, ukuhlukana nabantu bakubo nesisekelo sezinto ezingamenza ukuthi akwazi ukuthi aphile kahle nokuhlukaniswa nomndeni ngenkani. Ukwenzisa imisebenzi futhi ngokomoya wakhe umuntu wesifazane bengafanele ngabe uyawenza. Kambe ngaphuma nje kancane ngikhuluma ngento ekingithinte kabuhlungu. Ngiye ngiphatheke kabuhlungu njalo ekuseni ngihlambe kusempondo zangoma.
0: Yebo.
1: Uhlambe umuntu wesifazane uye emsebenzini. Iy'ngane zakho uyishiye nobani. Futhi lokhu kwenzeka kulaba bethu omama laba abamnyama. Kuney'nhlanga esaziyo ukuthi azivuki ngaleso sikhathi zishiye iy'ngane zazo zona. So ngoba ingane mesizelwe ifanele libhekele umuntu wesifazane bekufanele bekhona uhlelo la. Lokuthi kuthiwe lo muntu ubalulekile ekwakheni isizwe. Ngakho akangawusebenzi umsebenzi ozomhlukumeza noma ozomenza ahlukane nomndeni wakhe. So ezinye zezinto esasingenazo lezo emandulo kodwa manje sesinazo ngenxa yabantu abafika bazosishaya zobe siyixoxa ngelinye ilanga.
0: Hey, hayi kunzima. Okufanele sikwenze ukubahlonipha nokubasekela ekuphi zonke.
1: Kuningi kakhulu. Okokuqala kubalulekile ngokwami ukubuyela ey'ndleleni zethu esayishelwa okhokho siyihloniphe. Ngiyengithi mengigcizelela ngosebenzisa amagama esingisilanga ngithi ukubuyela kuma-principles and values noma lokhu kushiwo kanjalo.
0: Imvelaphi nosikompilo.
1: Yebo, ngoba yila inhlonipho iqala khona. Akusizi ukuthi silo sithi hayi khona iminyango efanele siyivule abantu besifazane bangene kuyona kodwa sibe singabahloniphi. Ngoba kuchaza ukuthini ukuthi sivula yonke iminyango kodwa mebe sebefile lapho asibahloniphi. Ukuqala nje ukubahlonipha nsuku zonke. Okwesibili ukulalela yonke imibono abayibekayo siyithathe njengemibono ezosebenza. Sibanike ithuba Nkosi yami elilinganayo lokuthi nabo bahluleke mebehluleka. Ngoba khona la uthola ukuthi mhlawumbe imoto mekashayela umuntu wesifazane sesizothenta ke manje. Meke yathi yabreka kabi, akufanele ngoba uyena. Kodwa meke umuntu esilisa.
0: Hawo, yazi nje uma uhamba emgwaqweni uyobona ukuthi hayi. Kunzima.
1: Sifundise iingane zisakhula ukubaluleka kwenhlonipho, ukuhlonipha wonke umuntu nokuhlonipha umama. Sibavikele odlameni olungase lube khona, sikhlukumeze kene ukukhona. Sisekele kakhulu Nkosi yami amabhizinisi abo. Bese sawubonga futhi umsebenzi wabo abawenza emakhaya. Uma usukubonga usungasho ngegama kuphela. Kodwa usuke umuntu umhlonipha ngokuthi uyazi ukuthi leli khaya lakhiwe uye uyolinakekelayo. Kungathi ngoba naku yena uhlezi ekhaya unakekela umndeni bese lokho sikubukile phansi lokho.
0: Yeah, so ubuntu ke buqala ekhaya ngumama ufundisayo.
1: Yeah.
0: Ubingelela nje.
1: Yeah.
0: Afundisa ukuhlonipha abantu. Ukwabelana. Ukusiza abanye, xolisa kusebenza kanzima. Uma le mfundiso zingekho emphakathini, umphakathi uba nobudlova nokungahloniphani.
1: Yeah. So abantu besifazane bawukhiye ekugcineni ubunye nokuthula ekhaya. Ikhaya linomama ongenaki ukuthula, hayi ngikutshela, akubi mnandi, akubi kuhle ukukhula kulona. Njengoba bengabanakekile bahamba phambili, ngoba nginenkolelo ukuthi ngokwemvela abantu besifazane banalento yokunakekela. Uma benga umuntu engazange alithole lolo thando leso sandla leso, uyabonakala ngisho ekhulu ukuthi khona into ethile engahambanga kahle kuye. So umama kubaleka kakhulu ke lapho ke. Besuba khona futhi isaga sesizulu esithi umuzi wakhiwa ngumfazi.
0: Yebo.
1: La engekho khona yena, akusona umuzi lowo, yindlu. Ukuthi kungafika yena bese kufika lo moya wemfudumalo nokunakekeleka nentokomalo ongeke uzukuthole kumunye umuntu. Nginginesiqiniseke ukuthi amadoda amaningi ayazi lento engikhuluma ngayo.
0: Kodwa-ke la ey'nkundleni zokuxhumana yisike silalela izinto obonayo ukuthi hhayi ngeke akwazi ukuba umuntu wesifazane owenze lokhu. Kwenziwa yini ukuthi kube kanje manje? Kwashintsha.
1: Silimele ngendlela eziningi lezi enye okunye ukulimala kuyikona engithanda ukugcizelela kakhulu lokusuka entweni oyiyona. Ngiyazi ke le ngabuye siqhathe nabanye abantu, kodwa mesikhuluma ngesintu asikhulumi izinto esiyithandayo, sikhuluma izinto ezashiwa okhokho ukuthi nazi indlela ukuthi ifanele siphile ngayo. Ubulili esibaziyo khona ubulili besilisa, ubulili besifazane. Umuhlehla nawo ujula ubuza abantu abazi ngokujula bathi lobulili buyimoya, okusho ukuthi bujulile ngaphakathi kuwena. Uma ubulalela uhamba ngabo uba namandla angajwayelekile, uba wenza izinto na ungazi ukuthi isukaphi, kanti ke usubuyele ebulilini bakho. Ngingathanda ukuthi abantu abasebenzisa iy'nkundla zokuxhumana bakukhumbule lokho. Ukwenza isibonelo nje, ngizomusho kodwa ngeke ngisho igama lakhe. Kunosifazane ovelele kwezobuholi kulezi insuku eNingizimu Afrika, seduma umhlaba wonke, sihlezi sihlaziya ubuholi bakhe ngey'manga azenzayo emphakathini. Kodwa uma usubuka kahle, ithonya analo lisuke ekutheni nje umuntu wesifazane kuphela. Ulalelwe yiwo wonke umuntu emhlabeni njengamanje, kodwa lisuka nje ekutheni umuntu wesifazane uwatholile amandla obufazane kuyena ngaphakathi, wase wasebenzisa ngendlela. Konke okunye kwasekwaphinda ukwangazi ukuthi kuwumlingo. Kanti cha, ube uyena.
0: Unalo muntu okuyena.
1: Ungene emoyeni wobufazane bungaphakathi kuyena. Wasenikezwa ithuba-ke lokuthi-ke akusebenzise lokho kwasebenza kahle.
0: Kunjalo. Asibonge Zondi. Umlando wamaZulu ugcwele abesifazane ababa negalelo elikhulu. Singabala phakathi kwabanye iNdlovukazi uMthayeniya kaSenza ngakhona. Indlovakazi uNandi kaBhebhe unina wenkosi uShaka owamkhulisa ngaphansi kobunzima obukhulu. Indlovukazi uMkabayi kaJama owaba ngomunye wabaholi abanamandla emlandweni wesizwe samaZulu. So ke labantu besifazane babonisa ukuthi ubuholi abuqali ngobulili, kodwa buqala ngobuhlangani, isibindi nokuzinikela esizweni. Ngamabili amathathu ungathini kumlaleli manje ukuthi sibalelise?
1: Kulo sobabalile iNdlovukazi ezaba negalelo elikhulu emlandweni wakwaZulu, ngizothi kulo nyaka 2026 sigubha iminyaka engamashumi ayisikhombisa kwenzeka le mash yango-1956 ePitoli ngesikhathi kusaliwa nobandlululo. Labo mama labo bangaleso sikhathi balwa belwela ukuthi kuguquke izwe sikulona laguquka. Nalaba abasaphila namhlanje besifazane basangalwa liguquke lelizwe libe ngcono kakhulu kunaloko eliyikona njengamanje.
0: Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu Zondi. Kube mnandi ukukhuluma nawe Nondaba. Wasivula amehlo, sacabanga ngabantu abakhosikazi amadala abambe iqhaza ekuthuthukiseni lo mnotho, ekuthuthukiseni lesizwe. Nondaba, ngicela uvalelise kubalaleli.
1: Ngiyalibonga ithuba kakhulu ukuthi ngibe khona la. Ngiyethemba esikushilo kuzosisiza siyisizwe.
0: Sengiyahamba ke manje balaleli, ngizonibona ngesonto elizayo. Ovalelisa uyena uJangazi uMcengelelo Sicubu kaSosi Ntombi, sendangonyeza ukuthi ngafinya ngasihlale ozalwa isole sakuzondi kunondaba kokagasho oliyenge abantu abathande inkolo yabo bathande ulimi lwabo ngiyamthokozisa umvenqangi lokho kodwa umuzonda inkolo yakho uzonda ulimi lwakho umthela ihlazo wavela kuqala ebukhosini.
2: Yeah.

0: kuba mnyama lokukhulu ngoba ekwenzakaleni lezi zinto angithi ngiyaphila ngisenyameni nganginayo umuntu namo ngitshelayo uthi usibani bantu wenza ukuthi ngangihamba kwababhulaya ngifuna ukungasho ngangihamba kwababhulayo besike bethu uyabona udadweni osowenza ukuthi ngahlala ngangakhulumisana nomndeni wami ngiyaxolisa ukusho lokho emsakazweni kodwa ngenzela ukwakha nabanye okunamhlanje ababhekani bengumndeni from 2009 siphume swine sodwa umama uyedwa ubaba uyedwa kodwa sihlalile sangezwana kwazi kwafika lesi sikhathi uNkulunkulu ekhuluma kimi uNkulunkulu ethi sondela ukuqe phansi uthandaze nomizono zibomvu kepha uya kuyithethelela engukhiphile nami ngomlomo wami ngenziwa intukuthelo kodwa uNkulunkulu nangiyazi ukuthi kwathi mase kufika isikhathi sengimemukela nginikeza uxolo enhlizweni yami ukuthi uyongithethelela ngingenile khona ebhlungwini mntanami wese ngingumuntu ophatha isibhamu wentombo ngangicabanga ngisho ukungena ngiqobe kodwa uNkulunkulu abekhona thai abakweni laba bantu kwayena lobhuli leyo kuye uzomkholwa kanjani ngaleso sikhathi kabantwana bami bahambe belandelana 2009 and 2013 kufike kuthi fipha kube mnyama amehlo kodwa namhlanje ngiyakwazi ukukhuluma nodadewethu ngiyakhuluma nabo sesihlala ndawonye manje
1: kodwa nkosi yami uma ngaba sikhuluma ngale nkonzo enzima kangaka ma inkonzo yokuxolela ngoba sabantu siphile enyameni sikholelwa ukuthi uma ngaba ungenzile okubi nami ngifuna ukuthi ngikuzwise ubuhlungu mangaba kukhona okwenzile ngifuna ukuthi nawe ubone ukuthi kungiphathe kanjani lokho okwenzile sifinyelela kanjani kuleso sigaba sokuthi sithi siyaxola siyadlula siyadlulisa nanokuthi ke kuyishintsha kangakanani impilo yomuntu ukuxolela ngalo ndlela
0: usufisekufikile kuwe ukuthi eating revenge umama wami yazwaye nenkinga owayengizala intombi yakwaNgcobo kwakunomuzwa kwambatho kwakunezinja khona endaweni mawuxabene nomuntu ufika uthi hey mambo sibani bani engiyomshada mntanami lapha emambatheni kunezinja uma udlula izinja zasemambatheni zikonkotha wenze njani ngiyabaleka mama athi kumama baleka ke namanje mntanami angithi uguqi njengazophansi konkothe baleka ke manje ambazi kamama wami ebelokhu engena emadlebeni nami ebelokhu ekhuluma engithemba ukuthi namanje ngoba ngikhuluma la omunye okulesime nguso mayezwa lamazwi uzoxolela akazuguqa phansi naye njengezinja konkothe akazukuthi lapha yangifuna ukumbulala loyamuntu ngoba ngangibulawele ingane nje kushona ingane ngithi ngibulawelwe ukube ngabulala ngaba yivukanga salokhu zingekho sengisele nani mina nonembeza ukuthi sengenza ukuthi into engengiyixolela impilo yami yonke
1: mangaba usuze waxolela ke uNkulunkulu wakusiza ngoba ngicabanga ukuthi lento akuyona into okwazi ukuthi uzenzele yona wena awukwazi ukuthi uthi ubuze ubuhlungu obufuze lobo owabuzwa wena ma ukwazi ukuthi uthi ngiyaxola ngiyadlula ngiyadlulisa uNkulunkulu osebenza enhlizweni yakho umoya engcwele osebenza kuwena akwazi ukukunikeza lolo xolo akhuluma ngalo ezwini lakhe impilo ishintsha kangakanani
0: hey ngane yami impilo iyashintsha impilo iyashintsha uyazi ukuthi ngenze ngiyibuze ngithi benginamatekisi sebenze emateksini enganginakho ngangazange ngiyenyangeni ukuthi ngiyokufuna kwakwenziwa uNkulunkulu why kumele ngihlale manje emagqubini why ngihlale ebhlungwini impili yama wemntanami itsi manga ngitshela ukuthi bengibhemisi nemvangazi njengani ngisiphuquza ngiqeda esinye ngesinye ngithi mina ngiyazakha ngiyahila kanti ngiyasicindezela kodwa kufike ilanga la ngithi ngiyaxola khona naleso sinemfu ngathi ngiyakushiya namhlanje ngengichashazwe ngowangidalayo nganguwe uyaphila mawudlulisa nezinto ebeyingasezi kuwe ziyasondela uphenduka i-celebrate ubu

0: lona ngoba uNkulunkulu sene space kuwe uNkulunkulu akafuna ungena eDustin ngeke angena emgqonyeni kaDoti qhelisa uphile uzokwakha
1: ngoba mawubambelele kulobu buhlungu abumenzi lutho lo nomunye umuntu
0: lutho bubulala wena bubhekene nawe nje lo yamuntu ayihambela uyaqabashulela ngale wena uthwele isiphambano okungeke wazi ukuthi uyosibeka nini xolela geza umphefumulo wakho bika uNkulunkulu uNkulunkulu nakhona uNkulunkulu mntanami akafuna uNkulunkulu ukuthi uze kuye ngobukhala uhluphekile bika uNkulunkulu uhleka uthi wena somandla ophezulu wathi noma yini namhlanje ngibambelele ini emephethweni wengubo yakho ngindiza nawe manje njengami manje ngindiza nawe ngoba nje before sivala uhlelo ngicela ukuthi ngithi brief ukuthi ngikuphi ngenzani ngokuxolela
1: ngifuna siye kona kuyona nane Princess Gcina Foundation okuyinhlangano oyisungulile ukwenza lo msebenzi owenzayo nanokuthi usitsheleke nje impilo ukuthi njani ngokuthi uthathe inkonzo yokuxolela manje
0: ngithatha inkonzo yokuxolela ngafika ngathi inkosi sengixolelile ngicela ukuba yisibonelo bengiyumuntu owaziwayo onolaka onwayisisa manje ophethisba manje kodwa umuntu maye ngibona okwamanje uyazibuza ukuthi ngabe nguye ngempela ugcina lo seshintshile ngidecide ukuthi kodwa lento yami iqale ngonyaka ophelile angithi la endlunkulu sinamatshitshi intombi ingane lezi ngathola ukuthi abanye onomehlo kuneyingane ezibulele ngoba zingenayo imali yokuyemhlangeni ingane ecommitted suicide kwafika lapho ukuthi no ithi ngizame something mhlawumbe uNkulunkulu uzongisiza ngimthese lo uNkulunkulu engimethembayo ukuthi uzongisiza kangakanani nangempela ma baby ngazama ngonyaka ophela ingakhona ukusiza abantwana abawu 300 ngathola i-transport yamahala ha bahamba abantwana bafika baye emhlangeni le organization yami ke igama layo u-rescue me isiza kwa wonke umuntu abalale estradini ngeke ngimise imoto mangahamba ngikhale ngibabuke anginawo amandla ingane zethu iphelile ziqedwe nazidakamizwa ezinye izithole zithu ibisha lezo ngane nginazo engizamela ingubo ngibazamela ukuthi noma ngibabona ngibapha into engisacela uhulumeni ukuthi mayingangisiza angichaze ngithole ishelter ngoba abanye bayafa ngoba kubanda nje okunye inhlangano yami ke lapha einganeni ematshitshini laba bantu basebancane izimbali zakusasa onomehlo yabazo nomehlo ma
1: yebo ngiyabaza
0: onomehlo laba basikhulisela lezi ingane bakhulu kabi kithi endlunkulu ukube labo nomehlo bakhulisa lezi ingane ngabe asinawo lamatshitshi siqosha ngawo ngicela nabo ukubabonga kokuqala nje onomehlo ukuthi basiphathele isizwe ngoba le lamatshitshi aqalwa ingonyama yakithi ngiphinde futhi ngiphakamise ukubingelela engasakwenza ngama ngikhuluma ngendlunkulu ngithi enkosini yethu isilo esesihlalweni ngithi hlanga lomhlabathi ngoba ngizokhuluma manje ngizophatha into yendlunkulu akuyone yamba yede konke engikwenzayo ngikwenzela isihlalo ingane ke lezi zamatshitshi ngiyazenzela ukuthi ithole noma siyemhlangene ibe nama sanitary pads zibe namanzi liyashisa ilanga kugcwele ngiyifunele neindawo zokulala mayifike emhlangeni neinsiza kusebenza nje ke ne transport ngoba namanje ngisakhala ukuthi abangizwayo ngiyacela baphotse nje ukuthi ingane zihambe ifike ngoba lezi ingane yikusasa lethu
1: kakhulu
0: siyothi thina sihambe emhlabeni sithi sishiyeni masingana kulezi ingane igama lethu liyophela urescue ke miss organization wenze njalo ngeviki elizayo ngomgqibelo lesiya kuona ngizohosta ngenza iworkshop kahle kahle yeyinhlanga zonke ke ngiyenzile yamaZulu kulokhu ngimixe Mpeti Mtswana Mtsonga Mvenda Msuthu Ndebele Swazi Mpondo, Venda, Bata, wonke umhlobo. Ngithi namhlanje ngifuna ukuthi le mhlobo yazi ukuthi ibhilonga kuphi. Singabantu siyaphila. Uma sihlangana sisonke, yikho njalo ukuthi uNkulunkulu usekhona kimi. Kufuneka ukuthi singacwasani. Sibe sonke simunye. Ngoba behlangene ngoba zobe sihlangene nje sonke akusho ukuthi kufileke kube ngamaZulu kuphele siwa recognizeayo. Nabo laba abanye ezinye inhlanga ngicela ukuthi isondele ngobuningi bazo. Umuntu aperforme iculture yakhe. Siphile siye phambili. Sihlangane sibe into eyi-1. Singangenwa izitha. Mina ngubonile ungenwa izitha mntanami. Ngise ngifika nje ukuthi ngihlanganise nalezizwe kungiqale khona ukuthi zingenile izitha esweni sikaMa. Sadungekana phakathi sahlukana.
1: Mamzulu sesiya ngasemaphethelweni ngifisa mhlawumbe usinikeze nje umyalezo oshiya nomlaleli namhlanje kakhulukazi ngenkonzo yokuxolela abese usinikeza mhlawumbe neniningwane abangathintana nayo ngayo i-Rescue Me organization ukuthi baxhase.
0: Inkonzo yokuxolela namhlanje enganishiya ngayo balaleli bokhosi, balaleli besikhondla-khondla somsakazo esilalelwa umhlaba wonke jikelele. Kangasizwa nje ebazweni ngise Malawi, ngasizwa ngise Zimbabwe ukuthi lo msakazo omkhulu kabukhosi uhambela phezulu. Ngizocela ukuthi namhlanje ke ngenyanga yomama, ngisho ngabe unobaba oseduze, ubaba wakwakho neqhubu. Wena mama inyanga yakho leguqa phambi kwakhe uthi baba asidlulise konke okwenzakala yasikubeke kumdali uneyingane ebhekene ngeziqhu zoboya ngicela ukuthi kusukela namhlanje uthi baba asedlulise sisemkhakheni wezokuthutha lapho esihlala khona sikhala njalo kodwa namhlanje kuyisicelo sami ukuthi ngiwumntwana ugcina ake sikhulumeni masine into esingabonisananga nayo ngasolinye sihlale phansi siye kukudubulana ngiyacela namhlanje lenkonzo asithathe inkonzo yokudiliza intaba inkonzo yokuginqa amagade inkonzo yokuginqa amatshe esiwathweleyo ngoba lamatshe athwele yithi uma ungaxoleli ngeke welapheke Ngisho imali ngeke izingene lesifunayo.
1: Amen. Sithatha inkonzo yokuxolela namhlanje. Mangaba kukhona inombolo ongayishiya ma yokuthi abafuna ukuthintana ne Rescue Me organization?
0: Ikhona inamba bangathintana ngayo ngiu Princess Gcina Zulu. Inamba yami 066 229 5698.
1: Okay. Siyabonga kakhulu. 066 229 5698. Siyabonga kakhulu mntwana sikufisela nje konke okuhle emsebenzini owenzayo uNkulunkulu akubusise siyabonga
0: ngiyathobeka
2: Ezikhatheni ezinzima zokulahlekelwa, iclientele iyoba nenduduzo nozwelo kuwe. Akufanele ubhekane nobunzima bomngcwabo uwedwa. Qiniseka ngokuthi izinhlelo zomngcwabo zakwaclientele zikhokha engakapheli amahora angu-24. Ungakhava abomndeni abangu-13 kwiplani eyodwa. Izingane ezintathu zikhaviwe ngaphandle kwezindleko ezengeziwe. Ngeclientele awuthengi iplani kuphela, uzilethela ukuthula ngezikhathi zonke. Uma sekufanele ufake isicelo somngcwabo, uzothola u-200 wamarandi e-airtime. Amaplani akunika ikhava yengozi ephindwe kabili uma unohlelo lwakwa-clientele lomngcwabo. Izindleko ze-transport, igrosa, netshe lesikhumbuzo. Balisa namuhla, kulula, awuhlolwa impilo futhi akugcwaliswa amaphepha. SMSa ukhozi ku-4419, ku-4419. Iclientele Life iFSP egunyaziwe kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelayisense. Imibandela iyatholakala online. Kusebenza amanani ajwayelekile.
3: Kune-collect call evela kumnyango wezokuboshwa. Ukwamukela lo lcingo, cindezela u-1.
4: Eish, lalela. Anginaso isikhathi esiningi. Unzima kakhulu lana. Zonke izinsuku kuyaliwa ulwela ukuphila. Hayi, ngeke ngiyavuma. Ngenze izinto engingasiqhenyi ngazo. Kodwa leya, hayi bengicushiwe ngempela. Tshela mina ke, uma umthetho usuvela uthatha isinqumo ngawo, wena uzokwenza njani?
3: Ucingo lwakho selunqanyuliwe.
5: Bukela umthetho ku-Netflix kuphela. ibusiness lakho lingafinyeleli kuma sales targets. Kungenzeka amakhasimende akho awasakuboni noma sekukhohliwe. Kodwa nge-SABC Sales ungakwazi ukuxhumana nalo kuCozi FM. Thumela i-email kusales@cozifm.co.za ukuze uthole ukubonisana ngezidingo zokukhangisa ngebusiness lakho. Sisonke singakha isixazululo sokukhangisa esenzelwe wena ukuze sifinyelele emakhasimendeni akho ahlosiwe.
6: Umculo kaMaskandi ugqemeke engeqiwantwana. Laluphumule sibalikhulu.
7: Sibonga nje iqhaza elidlalwe yinina nabasakazi ukuthi ke nidlala umculo wethu ngalendlela. Angicabangi ukuthi ngabe ukhule ngalendlela kube kuthiwa iexposure enjengale umculo wethu ke awuyitholi.
6: Ukhosi FM luthi lala uphumule sibalikhulu. Ubuyinkosi yamagcokama.

0: voice note yakho ku 0791639874. Ezingasoze zabuna noSphiwe Sibiya ku Khosi FM. Ezingasoze zabuna noSphiwe Sibiya.
1: Namhlanje sihlele ithando iminyaka ye 23 behle ndawonye siyabonga uNomvethe kanye futhi nesithando sakho impumelelo.
2: Sivuke sijabulele ukuthi nisi invite namhlanje.
1: Kuyinto ozokuba la ekhaya. Siphume yini iqiniso uthando lweni yonke leminyaka le.
3: Uthandweni lethu akukho lula kodwa ke umuntu mekunikisa isiqiniseko sothando lakhe wenza ukuthi ungangabazi ukuthi lisha ngangaba khona kodwa uyazi ukuthi wena uyathandwa ekuseni emini ntambama.
1: Yini uyithanda inkosikazi?

0: woman mighty, I am yours. Take it or leave it, ngikhona angihambi futhi angiyindawo umuntu wami. Quincy Jones ehamba no L the Blood ebithi nje I'm yours, ingoma emnandi kakhulu le eyaphuma kungekudala 1990 empeleni 1999 from i-album yathi From Q with Love. La khona namhlanje sithi mina nawe sizohlukaniswa kufa, mhlawumbe ake ngenze kanje. Ukuzizakala kahle inkulumo yami nengqoqo yethu esobanayo nezithando ezimbili senzo nohlengiwe ngoni. Uma ngifunda le ndaba ithi ibrief nje kancane ngikuhlebele mlaleli umsazo khozi uthi wayephelezele ubhuti wakhe akazi babe yapi, kodwa kwathi ekuphelezeleni kwakhe ubhuti wakhe wahlangana nomama uhlengiwe oyisithandwa sakhe elsofa silahlane wakhe namhlanje isikhathi 12:49 imsazo namba phambili Khozi FM. Njengamanje ngivumele sikhulume nabantu bethu. Sanibonani mndeni? Ngiyathanda amahleka yazi, ngiyathanda. Ngiyathanda ukwazi ukuthi engabe kwakuyiwapi ubhuti ephelezele ubhuti wakhe phathaphatha nangumuntu uyashinta indaba, kodwa ke siyeza lapho. Siyanibingelela imsazo namba phambili Khozi uhlelo ezingaso zabone la migama ngosiphiwe isibongo kwakwasibiya. Sengifisa ukwazi ukuthi ubhuti senzo ubani nohlengiwe futhi ngomjalo.
1: Ngiyabingelela
0: Khozi FM. Yes, mama.
1: Ngiyabingelela Khozi FM. Sibongo umenye Khozi FM. Mina ngangumhlengiwe wakwaDindi, kodwa manje sekushintshile sengumhlengiwe wakwaMnguni ngenxa yalobhuti wakwaMnguni. Anga no bebe sachaza isitori sokuhlangana kwethu noma isitori sokubonana kanjani njalo.
0: Ngisathathekile kodwa ke ngoba sengiyazi ukuthi isibongo sakho sashinta nangobhuti owenza umsebenzi omkhulu ukuthi indaba yakho namhlanje ishintshe. Kuthiwa ke waye Home Affairs wavele wayishintsha isibongo sakhe sikwazi ngaso walapha kaMnguni. Baba Senzo sawubona baba.
2: Yebo, sanibonana.
0: Kunjani?
2: Ngiyaphila njani?
0: Ngiyaphila. Angifisi ukuthi sikhulume le ndaba, kodwa ngiyafisa ukuthi sidlule nje kuyona kancane. Kubhalwe kanje la ngizofunda khona njengamanje. Wayephelezele ubhuti wakhe. Asuma wayishela intombi ubhuti uma wenze njani uzongikhuza-ke ubhuti Senzo. Kwathi kunjalo wahlangana nomama okusofa silahlane wakhe okubani okuhlengiwe. Ngibuyisele kulolu suku lalumnandi kangaka ubona isinqandamathe sakho usofa silahlane wakho. Kwenzakalani?
2: Ngikwavele kwenzeka nje into enkinga kakhulu mhlawumbe engangayilindele. Ngoba mina ngangayili koshela ngamphezela ubhuti kukhona into bayifunayo. Sathi nje masibuya entombini le ayifuna ubhuti sayithola yona. Sathi masibuya nje ngavele ngahlangana naye ke lo uphuma silanga sikothe wami manje. Engazibona ngayithanda le ntokazi le. Ngayicela, ngingayazi njalo nayo. Kodwa manje ihamba nabafane engibaziyo bangasekhaya kanti abakubokwayo ngasibonga. Ngayicela kubona banginikeza ngoba shouthi balinithembile nami ukuthi hhayi ngokumakhelwane nje oraya. Malithula njalo kudaba sahlangana nje kanjalo.
0: Yini yagqamela kuyena wabona ukuthi azisiphiwe? Ngiyibona iy'ntombi eziningi bengimphelezela mhlawumbe ubhuti wami eyoshela, kodwa lo umuntu wami
2: ngavele ngahehe ubuhle bakhe nje. Okunye-ke waqhaqa ngendlela nje, kodwa into yangithatha kuyini ubuhle bakhe.
0: Busenzo, ngiyazi ukuthi ngizoloke ngibiza wena kakhulu ngoba kumnandi uma umuntu wesifazane uzotshela iy'ndaba ezimnandi kangaka. Akekho umuntu ongekanazi namhlanje ngoba nikhuluma emsakazweni uKhozi onabalaleli abaningi ngendlela emangalisayo. Busenzo, ngiyafisa ukuthola-ke ukuthi elalele osihlengiwe ikuphi ongakusho kuyena ukumkhumbuza ukuthi umthanda kanganani.
2: Kuningi-ke kodwa nje engibonga kakhulu uKhozi FM ukuba kuthiwa nje sihlangene basihlanganise eqoko asisakhuluma ngasemoyeni kube sikhona lapho nje. Ngiyamthanda kakhulu kakhulu, ngiyamthanda yonke into esengengiyibonayo le ngiyisisele yena noma ngibona okunye nje sengicabange yena kumanje nje sengisisasengishayisile sekhaya ninaye umntana.
0: No, asithembe ukuthi uzoshayisa Busenzo, nokuthi-ke siwumkhozi siwumsakazi wokhozi sesindlalile u-red carpet okunye nokunye kuzolandela. Ngiyathemba kuzoba ndalo uma ufika ekhaya. Sihlengiwe nangubhutisenzo usetshele konke kusenhlizweni yakhe, ikuphi ongakusho njengokubonga okusuka enhlizweni yakho?
1: Ngibonga nje indlela akangithanda ngayo, indlela akangihlonipha ngayo, indlela akangazi ngayo, indlela akangazisa ngayo, akafuni ngami waphide, akafuni. Angangokuthi ngisho ngithinta ifoni yakhe angihlupheki. I know anyanisi kuthiwa ifoni yendoda ilike u-anyaniso nothi uma uhluba uphetheke emehleni noma uwumuntu okwaziyo ukuginqa amadayisi angazi kodwa nje ayi kimi nje uyikho konke uyikho konke.
0: No, ngiyakuzwa kakhulu sihlengiwe. Ayi kuyavela ukuthi ayinawo ayanisi uyahleka la umdidele eduze kwami kodwa kuyakusinani. Siyabonga siyabonga kakhulu. Sinamazwi ke esijwayele ukuwenza noma mhlawumbe sijwayele ukusho uma sesibalelisa. Ngiyafisa ukuthi nenze lesifungo, isifungo lesi enasenza phambilini kodwa ke kukuthina njengomsazi okhoza uhlelo ezingasoze zabona. Sinikhumbuze ukuthi nafunga phela nobabili nafunga ibandla lilikhona ligcwele. Kodwa namhlanje nifunga emsazweni okhozi belalele 8 million listeners wonke. Ngiyafisa ke nisho lamazwi emva kwami mina nawe.
1: Mina nawe.
2: Mina nawe.
0: Sizohlukanisa ukufa.
1: Sizohlukanisa
2: ukufa.
0: Okay. Ngiyabonga kakhulu ngesikhaseni siyanthanda emsazweni nabo phambili okhozi.
1: Siyabonga kakhulu sokuthi.
2: Siyabonga kakhulu nathi okhozi inbakithi.
0: But senze uzoshayisa ngesikhaseni.
2: Ufufayi
0: xa usekude nje. Hayi, kusenze vele ucele uthi hayi ngeke gaze. Khona into ezivele ekuvele yenzeka, ngicela ukuvele ngapha.
2: Awu, phela nje ngiyacabanga kwenze njalo mama.
0: All right, baba, siyabonga kakhulu.
2: Siyabonga kakhulu.
0: Basi hle, siyakuthanda.
1: Siyabonga
0: kakhulu. Okay, mama. Emsazini nama phambili Cause FM. Hayi, njengamanje, usefisa uqoqa imthwalo.

0: wathi nje ngizothi nje shi kancane nginshiye Anita Baker nayo futhi umzwile shi ngoba mina nikakhulu ethi Ripter njengamanje safisa ukuthi sekwingosethu emnandi kakhulu la khona sithi ezikhethe okhethekile kwazise ukuthi namhlanje sisakuyona ingosi yabantu empeleni sisakuyona inyanga yabantu besifazane siyazama ngaso sonke isikhathi ukuthi sithathe abantu besifazane abasendaweni ehlukahlukene sasho uma siqala le ngosi sathi sithatha noma ubani esimbona enza kahle kodwa futhi siyafisa ukuthola elinye side lakhe leli esingakwazi ukuthola uma esemsebenzini kungaba iciko kungaba uMC kungaba undu nankulu kungaba mhlambe usoma business thizeni but sifisa ndokumthola esekhaya ngesonto epholile sithole ukuthi iziphi ingoma akwazi ukuyithokozela namhlanje sizodlala ingoma ezimnandi kakhulu za the Kids Endless List speaker uNontombeko Boys, yona ingoma zakhe ezodlala namhlanje. Sizokutshela ukuthi ungubani, kodwa namhlanje sifisa ukuze nje i-taste yakhe. Women's Month, kwinyanga abantu besifazane, sithathe nje imbokodo ihamba phambili. Njengamanje, nazi ingoma zakhe. Singakaqali ngengoma zakhe, mhlampe nako kumele ukuzwe ukwazi ngayo.
1: Sanibonani, igama lam nguNontembeko Boys, ndisuka ePort Shepstone, Ogwini. Ngihleli la kuKhozi FM kwezingasoze zabona noSiphiwe Sibiya uSotope. Lezi ke izingoma zam engiye ngizilalele uma ngizihlalele ngesonto. Awuza ulalele nani?
2: NoSiphiwe Sibiya. NoSiphiwe Sibiya. KuKhozi FM. Lo

0: Shout out kusho njalo ngesingisi ngiyabingelela ngicela ukubingelela kunqebo biyela walapha ya obuka lowa lomkenenezo engijima phezu kwawo hawo ngiyabonga yazi nje yazi ngihlala abantu bengibuza ukuthi leli noni ogijima phezu kwalo elingabani litholakala hayi unqebo biyela NCE bakhohla uG NCE BO biyela bo ushaya le impahla zasemshadweni
1: yabalala
0: hayi axebulo ubeka ama keyboard mhlawumbe abe u3 ashaya lo uyabuyela la abuyele kwenye hey
1: unzima
0: amakhono ngamakhono ngiyabonga yabo ish ya mfethu no angifuni ukuchaza kakhulu kodwa khona isikhathi la engikagula khona angigulanga ukugula kodwa nje kwakukhona ioperation enzima kwafanele ngiye kuyona into mfana wami ulala into ezila go ongangiphoqelekile ukuthi ngilale embhedeni for 6 weeks nganyakazi ngesikhathi se-COVID.
1: Okay.
0: So yeah, bese kuthi ngelinye la ngenhlanhla uNkulunkulu emuhle ngesikhathi se-COVID zazehlile iy'nhlelo ngizosho kanjalo yabo ama ngangenza na-sport bulletin ngesikhathi sasingenzi njalo like izinto zasikelwa down kwaphela kwavalile nemidlalo nanani yabo
1: nanokuhamba fanele kube limited i-movement
0: yes so logula nje wangiqala ngisegoli cabanga ngingedwa ngavalele kangedwa laphayana kwabe isikhathi esinzima ngabanjwa igebengu zangikhomba ngesibhamu zisangithathela ifoni la ngasemsebenzini
1: manje
0: la ngase-Oakland Park.
1: Yes.
0: Yabo isikhathi se-COVID angisicwabanga, angisicingi. Anyways ke ngabuyela la eThekwini ke ngingirathi ngase ngayisibhedlela ke ba-operator bla bla bla bla bla. Ngalala ke kungabonakala ukuthi yankulu ngase sinale mvume yokusebenza sisendlini. Ngisakaza ngilele embhedeni ngiyenza into engiyenzayo ngilele kunzima kodwa ungeke uzuze ukuthi ngiyagula
1: kufanele
0: ngiyiqinise
1: ukhuvethe la kulasithwalisa kanzima
0: so kwase kuba nalesikhathi kwabambeka leya kamlifi angazi ukuthi yayiphethwe yini kwaphoqa ukuthi fanele ngizokwenza i-prime time sport i-prime time sport awukwazi ukuyenza usekhaya kwaphoqa ukuthi angeze studio emsebenzini abazi ukuthi mina ngiyagula ngilele embhedeni ngi-operating hayi ngithi into engizoyithile angikwazi ukuhamba isikhathi yabo ngiyinto yabo yazi mfethu ngingakwazi ukudrive yes akunamuntu ozongidrivela ukuthi ngize studio hayi ngathi yazini ngi-headboard mina ngakamaca ngangena emotweni ngafaka le ngoma yes kwakuyi-CD nje ngafaka le ngoma ngadumisa ukhiye ngathi ila ngiyakhona ngahamba ngeke ngitshele ukuthi ngiwiki ngeze studio ngathi bengithi ngiyabheka la ngoba enza Victor ayakuyibone ngathi ngiyele akukhulumeki isikhathi eside kwethu ngishaya abantu abaphuthuma ngakho ngiphuma hayi ngayidonsa le nayo yabo
1: yavele yahlala nje khaxa
0: ngawuza umfutho mfethu ngathi okay no ngizoyenza lento izophela le awamsakaza ngasakaza ngaphuma ngale angivumelekile ukuhlala esihlalweni ngomzuzu ngithi kutshele ngathi ngilale embhedeni umthetho wami ngifungile yemfethu
1: manje wenze njani usakaza umile
0: ngangumile
1: sure
0: mangeza ukuthi akusavumi ngizohlala esihlalweni kodwa nje ngithi lo mkenenezo wangifuqa mfowethu wangithwala
1: mina sami siyahlekisa ke se-COVID ngangikwi TS Galaxy ngaleso sikhathi so saya kodlala eKapa siyodlala neCape Town City so ngaleso sikhathi iKapa ikwakuyi epicenter so mo yayikade igcwele ngakhona iCovid ngaleso sikhathi
0: bafike la khona phela babevela eMantaliyani
1: yes ngathi ngifika lapha ngathe ngoba sasitesta ke njalo mangabe siyodlala ama games
0: yes
1: so ngiteste ay tholakala ukuthi hayi ngathi nginalo lo COVID so ngihlaleke ekhaya hayi bese ngiyabuya ngiteste kwesibili hayi sekuthiwa hayi sengi right siyodlala siyodlala embombela nebaroka so ngisuka la eThekwini so mangizosuka eThekwini then khona abantu engizosuka nawo saso driver sisuka eGoli siyembombela manje ukukhohlela kusakhona and labantu basazi status sami waphela kwakumenyezela ukuthi
0: ubani
1: ba manje ngiyibambile for 4 hours ngibe ngiyibambe ngeza ukuthi ukukhohlela kula kodwa baye ngiyasawa nabo bathukile uthi hey kawe use right yini uzosithelela
0: ewakushobile amkhumbula nomdlalo oqala watholakala noKhuvethe uBen Mtswari ngangisaba ngithi uzoshona mfethu hey hey ayasimincisa
1: indaba
0: yoKhuvethe amen kodwa ke akusenani saphuma singena myo
1: saphuma singena myo
0: kodwa ke ngaphandle bese ngokuthini ngempela lesa sikhathi sabanzima futhi kufanele ngempela sibakhumbule sikhalisane nanemndeni eyalahlekelwa abantu kwaso sikhathi ngoba kwakuvele kuthiwe nje hayibo hayibo hayibo usehambile njalo umuntu yabo hayi kwaba isimo esimbi akufanele ukuthi sijabulela ukuthi thina sasinda kuphela ngoba ngempela khona abantu abalahlekelwa izimpilo zabo kwaba isikhathi nje isimbi ngempela abafowethu nje yeah sithi bephephise abantu abathinteka ngesa sikhathi kwakuyisikhathi sasinzima kuthina sonke siyiningizimu Afrika.

0: lona ke Isaac Hayes ekunikezeka ingoma emnandi kakhulu ethi Fragile. Lona ke ukhoziyo lumaphika phika imizuzu ke mayisimi kanje awuthi ke ngithathe mhlambe ama voice note amabili amathathu mese ke ngidlala ke eyokuphuma ingoma sizwe nje ukuthi abalaleli bebe Paula bathini.
1: Angibingelele Bhuti Mshengu, bandla nami ngithi angibonge iunity esifihlweni sika Bhuti uSicebi, kwaze kwane unity kumaciko onke, kwaze kwane unity nje kwi South Africa yonkana. Siyabonga Nkosi yami okwenzekile, sithi nje ewu siqhemeke ngeqwantwala, kepha siyabonga nje ubumbano esilibonile. Impela nathi siyafunda Nkosi yami, nathi sesebancane sisakhula siyafunda. Ithi nje ayi siyabonga. Unqobile usamke ngubani umakanka iPMB kwashangi isigodi. Amen.
2: Ngibingelela, ngibingelela Mshengu. Usuthasaka le mshezi ongashe ezweni ishe empandeni. Cha Mshengu. Ngithi hayi nathi ake sidlulise nje amanzi onduduzo noma singayanga Mshengu, siwubona kwinkundla zokuxhumana umngcwabo kaSicebi nomfo kaMchunu. Cha babafethu bamphelezele kahle banje bahlonipha nabo. Hayi cha bekukuhle nje bephumula abantu kukuhle. Eyi bamsekile, bamsekile. Sibonga nje nalabo abakhipha iyipheko iyinkomo neyiklabhu kanjalo. Siyabonga nje Mshengu. Siyabonga asibonga ukufa, sibonga nje ukuthi hayi basikhomisile kwaZulu izwe lonke nje ukuthi siyabambisana. Usuthi asakabalapha emtshezi ongashizwe empandeni.
0: Amagama ke athi sibonga ukufa kodwa ke sibonga ukubambisana, sithi aqhubeke ubuntu nokubambisana ngasonke isikhathi. Imizuzu mhlanu ebese ngena lapho ke insizwa egijimeke umshayeli ke webhasi eyindaba labusuku. Mina ke sengihamba, uma ngihamba khona le ngoma ithi where are you now, ingibuza ukuthi mina ngikephi. UJanet Jackson. Nisale kahle obusuku obuhle, siphinde sihlangane kusasa ngesikhathi esifanayo. Kuyoba 8 to 10 ubusuku obuhle.

0: hamba ke nonhlonipho bathinkiziyo ifuna wena mntase khamba sakazana ka Kukhozi FM isikhathi njengamanje sithi mzuzu ayebe ishumi nanye nane ayibo ishumi nesishaka lolunye ngaphambi kubumbana ke ihora lesi lehora lokuqala khona la msazana ka Kukhozi FM kodwa indaba la ikona nani
1: gibela sihambe gibela sihambe nanti pass
0: Jali ndaba mlaleli Kukhozi FM gibela sihambe nanti ibhasi eliphakathi inside ngiyafisa kuthotha umane engihleli naye odwa ikhona wemsizi ngiyaligibela nami ibhasi.
2: Hello msizi.
0: Hey Tara.
2: Nginawe nje ngikulalele. Ubamba la ku 9.4 ngicela ungixoshe lapha ePMB kwashanga isigodi esitobhini sokuqala ngase femini yezinkukhu unqobile uSamkeng ngubane uMaganga.
0: Tango, siyabonga mfowethu.
3: Sawubona, sawubona.
0: Hello,
3: ngihleli nawe, khuluma noBuyisiwe wakahlabisa enhlwathi. Ngihleli nawe, kuze kulamulele lo hora.
0: Tango, siyabonga.
4: Hayi, ngibingelele umsakazi. Ngicela ukuhamba no number 1. Uyena ongihlabo. Ngicela ukubingelela mfo amaphumulo ukubingelela emsakazi. Ngicela ungithathe la ngebhasi lakho. Ngimile la sikulindile ngimene nomthandazo Mazibuko nofisiwe Mbonga noPhumzile Olifant noNkululeko Msimanga noMbuso Mabaso ezakheni kaE. Sacela nje usithathe ocela usithathe uncedo kamayisele esikhothe wembesi kwasi. Ngibonge bhuti.
0: Tanga sibambe ugcina phansi seyincinqweni.
5: Dabulokosa ngicela ungithathe ngomacekeceke lapha emlazi kanjilo kaQ. Ngiyalapha ekhaya eGologodo msisi. Untaka lo lapha kaQ. Danko.
0: Tyango vutsabanga sputhuma ke siyobheka lapha ke. Eyincingweni sibantu bana omunye khona thubani othi ugibela 90 ibhasilo dumo. Usokhozeni sawubona.
6: Yemfisi.
0: Yaphila mfowethu?
6: Ah ungaphila mbala kwethu.
0: Nazoka mfowethu.
6: Mfowethu lapha igxamadola ibaba nawo mfowethu cha sikulalele mfowethu akuzosihlukana lelo hola ngana kwethu.
0: Ihambe kahle impela sonto mfowethu?
6: Mfowethu ihambe kahle ngana kwethu ikhonje ukuthi sasesibaneni mntababa kodwa ke cha ke yonke impela sonto ihambe kahle mntababa.
0: Tyango siyabonga mfowethu.
6: Ngana kwethu.
0: Sha mfowethu shonjalo lawo. So cousin sawubona.
7: Umshintshi yaphila.
0: Ngiyaphila mfowethu kuhamba kahle.
7: Ngikhona khehla la engeza emini usofana sibe show kuhamba kahle.
0: Magebe siyaphila mfowethu.
7: Nazoke baba uthule ngithathe nje last stop lesikhalene simnyama. Nazoke futhi asambe ke kulungile ke bhayi.
0: Tyango siyabonga mfowethu. So cause insawubona.
8: Eh msizo.
0: Yaphila mfowethu.
8: Ngiyaphila phela msizo.
0: Ah ngimnandi kanjani?
8: Ukhuluma nesithembiso esiqaqana brand ngakhumalo eFirst Bank emaphaseni kwabhola lami.
0: Ngithatha ntuma.
8: Ngizongithatha la esikolweni iChamsanga Primary School. Msizi ngihamba ngihlothohlothe umfokazonti angibonga umsizi babhayi.
0: Tyango vutsabonga.
8: Sure.
0: Right, sibona ukuba nomunye ukhona la usokhoze nisawubona.
9: Eh, sawubona mntase.
0: Yaphila mfowethu.
9: Ngiyaphila njani, ngiyahlebula njani.
0: Oh, ngimqabaqaba oqabule vinika.
9: Hayi, nami ngi-right kakhulu. Umpume wakamasekane lo lapha inkandla ethi uma kwesigamagwaza.
0: Hey.
9: Ha,
0: namhlanje amakhosazana ngithandile awu kuyabonga Nkosi yami awu kulini kwambi wethu na la ekhaya
9: awu la ekhaya kuhleze mbi wethu na kuhleze awu
0: yeni
9: lokho ngiyengizame kuyimela imbokodo nami ngivele cha impela sonto ihambe kahle kakhulu hambe kahle angibonanga lutho olutheni bengiyiphantela nje la ngoba ngumuntu oyiphantelayo ke nami akukho kutheni ngiyabonga nje mina ngihleli nawe ngalesikhathi
0: tyango vutsabanga kakhulu yazi.
9: Thank you.
0: Right, siyabonga kakhulu. Sibona ukuba nomunye ukhona la. So cause insawubona.
10: Asifisi.
0: Yaphila mfowethu.
10: Asaphila mfisi.
0: Nazoko bani lo.
10: Ah, so khuluma noMondi Shoba. Ekhilimoni endaweni yaseUnderberg.
0: Ah, madodhe Underberg kanjani amakhaza Underberg?
10: Uyabona mfisi, ey ilikho hangi kuthi bahanga ke.
0: Mm, ah, nine network isihlupha ke manje.
10: Ila ngivalela nje ngangikuse Kokstad la ngivalela ngangafikishwe ekhaya.
0: Oh, nawa uvaleleke emgwaqo ngesonto elidlule.
10: Ngangingase Kokstad ngathi ndiyile ngasekhaya kwaqala ukuthi hayi ngivalelekile kodwa hayi kwa usuku olulodwa kuphela.
0: Ah mfowethu sibonga ukuthi na phepha kodwa.
6: Hayi sesaphepha kodwa siyabeni sina sifikile hayi amakhaza asebalekile.
0: Yeah, yeah. No, kulungile mfowethu siyabonga kakhulu.
6: Hayi nje danki.
0: Danki mfowethu. Hey madod, ngoba likele abanda man. Hey like babanda ngesonto edlule. Hey madod, laba uzithi ngubo ngakho. So cause
11: ngizobona. Ah, ukhayo khozi.
0: Ah, sanibonani.
11: Hawu simele sisusa imeli imbokodo sisobo sami umkhombe masikani.
0: Hawu siyabonga, hey.
11: Ntakayo khozi ngicela udlule ungithathele esitobhini sihamba phakahere sosholoze sotosha ubhuti ubrenda amthize nonangakhuzwayo. Uyosica baba edolobheni, hawu imini unogwada ozikhundlakhundla bo. Ngiyabonga kubhuti ubrenda ukungivusa.
0: Nazo, danko siyabonga yezwa.
11: Ngiyabonga na washo wathi nayi intaka yokhozi sisokhozi ngingavuka gubhubhu ngiyabonga.
0: Siyathokoza, ngiyabonga kakhulu.
11: Ngiyabonga kakhulu bhuti.
0: Danko. Sikube siyobhekana lapha kuWhatsApp othi ngibone bakhona nabangibhalelile la kodwa kwamanje sibhekeke nawo ama voice notes.
12: Hallo hallo hallo msakazi.
0: Hey Thara.
12: Mhleli nawe nje ngicela ungixoshe lapha esitobhini sami ephumelela. Store ngiyalapha yaye emkabayi ngendlule ngiyenquthu ngiyobona udadewethu lapha esibhedlela mabizo sabeni uma mdlamini lemondlulo emadresini danko msakazi
0: danko siyabonga nangalaphana ke ulaphana ke umagayi inokucela uthi hashtag wkosa uthi lapha i-PMP eastwood elastop uthi ngikhona nami sho njalo ke laphayana ke esibingelela laphaya ngiwhatsapp wethu
13: umlilo wokhozi Sawubona simthande ngihleli nawe
0: ngikhona.
13: Hello msisi ngicela udlule ungicoshe stopping sami eThokoza uyo yokungibeka kalamlani. Uma ngathanda umlaba amafuleka eDanhouse emfundweni. Danko.
14: Umsakazo ukhoze FM uhlelo #wusa kanti insuku zingu 17 August 2026 umsakazo ukhoze FM uhleli nokhola uline 3 wakwaZumeme obambe emsinga ehamba nomsizi maphumulo uhlelo wkusa 12 kuya ku 3 ungalala kanjani sesingangawe asambeni ke
0: kanjani bajulala kanjani khona intaka yokhoze umsakazo sibambe ke omunye lo ucingweni ngophambi siye imarket usokhoze nsawubona
15: hello msizi
0: uyaphila mfowethu
15: ngiyaphila
0: njani ngiyaphila mfowethu madondo
15: Hayi madondo, phela lesi madondo la mnandi thenda.
0: Azo.
15: Hayi, ngihlezi nawe nje kuze kulamlana lona leyo hora.
0: Hambe kahle mpela sonto mfowethu.
15: Hayi, hambe kahle hayi. Nala bantu laba bashaya kodwa nje asiphoxeki lapha eStardust.
0: Oh, tawonga wena.
15: Bese kuyishaya hayi wabantu.
0: Benifuna ukusheshe nibambe ngenduku ingakavuki.
15: Bese ukuthi ngibe sana nje ukuthi hayi abafana.
0: Yizwa kahle mfowethu.
15: Hayi siyabonga ke maphumo.
0: Siyabonga. Shenjalo, shenjalo madondo dai, besifuna sibakhovise labantu dai. Ayikho lento yabo vele nje hayi khona. Masibuye ke ngala siyobheka ke inkundleni zokuxhumana ku @cause_fm. Nela pa Facebook to cause FM official so phinde siyobheka futhi khona uma uthi sibhalelile ukuthi ke now uthi uyaligibela nanti ibhasi uzoyifica nje sikuqa kuqa sensizwa lapha fika ubhale ngaphansi kwaso uthi hey nami ngikhona wemsizi
16: Namuhla kuMaster V sinothuli ozivelayo ngama podcast eYouTube kanye nama how to tutorials
17: Master V kidingi dili data ezongisiza kule nkinga enginayo yokulike nokusubscribe kuwo wonke ama channel eYouTube engiwathandayo
18: Ah isixazululo yi data bundle ye Vodacom engu 35 gig ngo 169 rand ukuphela ihamba no 5 gig we YouTube data mahala ukuze uqhubeke naloko kuthandwa inhliziyo yakho
17: Ngihole Master itholakala kuphi le deal
18: Itholakala ku Vodacom pay app kuphela hamba bakubona ukuthi ubhethe ikhala kahle
17: sizokwenza njalo
18: kunembandela further together Vodacom
1: sikufusa kusempondo zankomo noma ngabe ukuphi nezwe umsindo sikthatha sikbe ukhosi FM uhamba phambili
0: Tanazo kanya, tinu mtanazo kanya, utu konka, msaza na kukoze FM mzuzu, itaibe shaka lulunye, pamge hora ni kukade, okebe hora lesbilige. Wanguya ngana kiyo kupeka kinko jenzo, kumani tupale wa tinu ena masiti, kivela na tifas.

0: Nova hamba nogwanda uthi khona bengazi ukuthi ngikuthanda kangaka yebo dude shonjalo la umsakazane kukhoze FM emzuzu mnganga ithoya ebishumi nanhlanu ibumbene ngehora lokuqala khona la umsakazane kukhoze FM singena kuyona ingosi yethu lasifundisana khona sithi
1: uthi bewazi
0: njani indaba sokhuluma ke namhlanje ngenye yezinto njengoba sazi ukuthi wayemhlaba uyaguquguquka jikajika sakwesikhathi ngesonto elidlule sayixoxa le nto ukuthi hhayi asibheke eminye imikhakha esingayifundela mhlawumbe singophila ngayo eminyakeni emingemingaki ezayo. Namhlanje sizokhuluma ngani na ngeheka. Hey ngizobathe ngalifuna igama ke lesizulu eliqondile alikho lona kodwa ke esikwazi kakhulu nje ukuthi uma ukhuluma ngehacker isikhathi esiningi ukucabanga nje umuntu owenza ubugebengu esebenzisa ke ubuxhakaxhaka lokubuchwepheshe bemanje ngaba ucingo ngaba ke ama computer ngaba lonke lolu hlobo lo abakwazi ukuthi mhlambe bagqekeze ngisho kwibank lakho bazokuphuca imali zakho noma bathathe imali zakho yonke lonto le uhlaza ucabanga into embi uma sikhuluma ngehacker singaze sithi yisela elisebenzisa ubuchwepheshe singaze sisho njalo kodwa uthi bewazi ukuthi kukhona le kuthiwa yisela eliqotho uzolibiza kanjalo ubizwa nge-ethical hacker ngamagama ke esilungu hamadoda okusho ukuthi lona ke umuntu oqashwayo enkampani noma aqashwe uhulumeni noma amabhange ukuthi kuthiwa hey umfethu akube yisela nje ke uzama ukuthi ubonde ungangena yini la ekubuchakachaka bethu ehe ungene nje so yini kahlehle lento lo noma wenzani lo muntu lo kahlehle bathi ethical hacker ke umuntu esingambiza nje njengonoganda wazabo kobuchakachaka le besimanje manje noma ke cyber security okumuntu ke oqashwayo ngokomthetho ukuthi akazame ukuthola ke la sintekenteke khona thina njengenkampani noma thina njengohulumeni ukuthi umuntu angavela engenele nje izintweni zethu athathe noma iluphu lwazalifunayo aphume kanje enze noma yini afuna ukuyenza noma abuthathe imali noma thatha ini lokho ke bakwe

0: Sean John is Spurman, it's in loving memory. Got a little song of the Kukos FM. So like I'm 90.90.207.4. Mango to Saint Twain, we are streaming away. So like www.kukosfm.co.za. Now I've got SAPC Plus app on my download. Or just insert so to register. Meso click out right to peg them sagas cool, sagas of the mighty Ukos FM. Slightly go come again with SAPC Plus app. Kung enjala, stola with channel 817 la pa ku DSTV la sinti kona yini no audio bouquet.
1: Hashtag kudela wena.
0: Nantu tabala, wile njava tuena uftanu iqiniso libaba linjalo noma uthi hey engingakwazi akusuze kwangilimaza. Bambe nje iqiniso lakho uma ubona ukuthi hayi lizongiqedelele. Salisolibamba dadewethu kababa. Vula ulibambe nje. Ungangitsheli.
2: Yebo, yebo, yebo, wemsakazi. Yebo, yebo, bhuti umsizi. Ukhuluma nobuyile kahlabisa enhlwathi. Hayi cha, mina iqiniso ngiyalithanda bhuti, ngiyalithanda. Uyabona noma ngabe kuthiwa libuhlungu kanjani kodwa kuyophola ngesinye isikhathi. Ngiyalithanda nje kunokuthi umuntu athule nje ehleli neqiniso. Ngiyalithanda iqiniso mina. Umuntu akakhulume nje adlulise ngizokhululeka nami. Ngazi ukuthi mhlawumbe kuyangilapha lokho angitshela khona. Ngiyicorrect nami lapha engibheda khona.
0: Ya, ngizwa kahle.
3: Lapha ngibona umsethekini osebenza khona eKranskop. Baba nobuntu benontando enkosi bengilona. Mina ngathi ngixolela ukuhlala ngingalazi iqiniso kunokuba ngilazi iqiniso ba iqiniso ligcina likubulala inhliziyo. Ngixoxolela ukuthi nje ngihlale ngingalazi iqiniso ngifihlele kunomphela.
0: Nazo-ke yayizwa ngensizwa ukuthi hayi khona incamele ungalazi lona iqiniso. Sure.
4: Dabloko sazalo mina hayi iqiniso liyangikholola zalo liyangikholola iqiniso zalo. Untaki tela kusho ngilembilo ngokuhlala ngilapha kuwe emlazi zalo. Dankozani.
5: Hashtag Damusa. Mingelele msizi. Ngiyasiza isihloko sakho. Hayi mina msizi, mina umuntu uma engitshela iqiniso nje hayi. Yethu iqiniso liyababa kodwa ngeke. Ngcono nje umuntu akutshele nje. Nokuthi umuntu mhlambe akuhlebe. Noma umuntu akuyekelele nje kubona ukuthi cha hayi nakho uyongena ugibeni manje. Hayi lihle kami nje iqiniso mina ngiyalithanda. Ngiyathanda nje ukutshela iqiniso njengoba linjalo. Liyaphilisa futhi iqiniso umsizi. Ngiyabonga ukhuluma nosengumso ngikwazi.
0: Ah, siye ingcingweni sibone ukuthi ke bathini. Ngabe uthi wena hayi khona sikhona isikhathi seqiniso. Ah, uthi ulibamba kancane noma hayi ngitshele. So cause insawone.
6: Bizi.
0: Uyaphila mfowethu?
6: Ngikhanya kwethu.
0: Ehhe.
6: Uyidokotela bafasa wami sivethe.
0: Nazoke mfowethu.
6: Iqiniso yazi liyakhuluphalisana mfowethu.
0: Usho nje.
6: Uba sidudla umuntu uma ethe imqiniso ngoba usuke ekhulule emaketeni kasathane.
0: Ehhe.
6: Baye basenzalo phela badanga umbreak elephantship.
0: Yeah. Manje kwenziwa njani uma ubona ukuthi lo muntu bangase ngimtshelele liqiniso? Ey mhlambe ngabe ngiyamqedela kulolu kwantalala kulona noma mhlambe lokugula akukona.
6: Ngibona lokho kugula kuyovese kuphele ngaso sikhathi uma umuntu eqinisa.
0: Usho nje.
6: Ngoba omunye uyagulisa ukwantalala ngoba engalazi iqiniso lakhe asuke elenzile mntawo. Iyagulisana into yekwantalala ngoba manje umuntu lokho ekhinzile lokuthi kanti uyenzile into uma uzomtshela ukuthi indoda uyenzile into esotho so. Imukele ngoba iyokhiya iyakhulula wensizwe.
0: Yeah.
6: Yabona ungana mphele. Mina ngiyasethenana namaqiniso hayi ngiyafunela nokhozini. Ukuthi lokhu wrong lokhu right mawungena ukhozini hlonipha umsakaze za yonke into right ngidabo.
0: Mm.
6: Lokhu kuyamsiza umuntu. Hayi ungena nje la ukuthi ama director awafuneki angena ama ufuna ukushaya umthetho ungafuni ukungisakaze o director abantu okhona abantu ophela. Wo steering la. Ungena umuntu afika athi umuntu hayi umsizi kale kuthi ama deraphongo amanye adedela amanye uma ngaluthi yena ungenapi lapha ngidabo
0: ngizwa kahle futhi siyabonga
6: uyakuthanda la kumafahla times
0: njanga futhi ngiyabonga kakhulu
6: shamfuthi
0: dai iqiniso lokukhulula lokukhulula nje iqiniso so cause insawona
7: umsisi
0: yaphila mfowethu
7: ngiyaphila
0: that's all
8: Madoza ishilo ngosibili.
0: Sodobe.
8: Aya mina ngibona iqiniso uma ngabe nje into ngiyenzile ufuna ungitshele ukuthi lokhu kwenzile ndoda kulungile. Vuma nje we have vuma nje iqiniso hayi ukuthi ungifihlele kwa mina futhi angifuni ukufihlela ngoba ngizoyibona kanjani thi ngwrong noma ngright.
0: Yeah.
8: Ngoba mhlawumbe into engizoba ngiyenze ngephutha kufanele nje ngicaciselwe ngiyiyeke leyo nto.
0: Mana ke we sodobe. Ikhona yini iqiniso ngathi ayi yebo kulungile ungalibeka nje bese kuzoba khona elicayi iqiniso. Uzokhumbula endulo kwakunento eyiningi ezazenzeka ezaziba yimfihlo. Uthothi kwakwenzelwa ukuthi hayi khona mhlawumbe isizwe singafadabali noma lobo bukhosi lobo.
8: Yeah.
0: Ey masephuma lawo maqiniso eyivele kushabala leyo yonke into ngempela. Mhlawumbe ngabe uyiqinise elinjani efanele vele litshiwo nje.
8: Oh, likhona elibabucayi we msizi. Likhona elibabucayi njengokuthi nje mhlawumbe konje ngathi nje mhlawumbe kukhona wazaleka wena ngendlela wazaleka ngayo manje akufanele ukuthi uchaze indlela wazaleka ngayo ngoba mhlawumbe ulapho singalinganisa mhlawumbe sebukhosini kodwa akufanele ukuthi ngawukhona indlela wazaleka ngayo ngakho ke lo isukazi mhlawumbe abaningi bangakwazi lokho akufanele vele akuchazele
0: ya ngizokahle
8: mfowethu ngifisa lokho hey
0: hayi mfowethu ngiyabonga kakhulu yes.
8: Amen ngiyabonga baba.
0: Ngiyabonga. Yeah. Futhi khona amaqiniso impela afana buye. Awuthi kwabamba impela uyabo. So cause into ubone.
9: Awusakazi ngiyaphila.
0: Ngiyaphila mfuthu kamba kahle.
9: Ngiyaphila ubhala ke lo wayiqinisa ke masizo amasikazi.
0: Mfowethu.
9: Ajale futhi iqiniso nje liyakhulula kahle kahle. Ayakhulula iqiniso liyakhulula ngoba uyakhulula kufuna ngaphakathi nangikhale iqiniso nje kube iqiniso.
0: Mana mfethu, awusho mfethu, mama nangu sekubambele la ukuthi hayi khona omunye okhona la oyakubuza uzolikhipha iqiniso.
9: Uzima kona kodwa ngizokhipha iqiniso ngoba bangabe sebambile futhi ukuthi biyathi ngihamba amanga ile sanisa besixabane kakhulu.
0: Yizwahle mfethu. Dago mfethu yabonges.
9: Ajabonga
10: yabonga bafu. Shavu. Yo. Oh, #qedela wena. Uthobiso anyawo lokhuluma naye. Olapha endawon sejozini. Falaza locha all in order. Hayi mina ngeke. Ngamane ungitshele engingakwazi. Ngiyalifuna iqiniso. Angibuki nje, ngibuki ngitshele iqiniso. Ufuna ungitshele lokho ngikufihlakela ukukhuluma. Kunjalo nje.
0: Ngizokahle mfethu. Sawubona we MCs. Mina ngibona kungcono ngilaze iqiniso ngazi kunokuthi ngizitshele okungeyikho. Usho njalo unhlanhlo uthi lapha ke enkandla usho njalo la ku WhatsApp. Sisibone futhi la nango tomunye we mashimane mfowethu kukhona ke la kufanele khona ulikhuluma iqiniso khona la angikungeke ulikhuluma iqiniso uvika isimo kwe esingabheduka usho njalo kwe magaya la ku WhatsApp ethi hayi khona akhona wona amaqiniso impela hayi hayi efanele siwabheke wona kodwa hayi amanye ngeke phela hayi hayi cima
11: mashimane ake ngibingelele mfowethu ukhuluma nodethelelo wachamane ngilapha eMarosberg mfowethu kodwa ngiyamazi ngkwezempolompolo eh hey mfowethu kungcono ungazi kodwa ku depend eqinisweni ukuthi le dependa ukuthi ni yini le ikhulunywa ngayo welinye iqiniso ayingcono ungalazi impela ngoba yogcina uthatha inqume wrong mfowethu ake ngibonge mfowethu dankuwa
0: eish ngiyawuzwa mfowethu yazi ngiyakuzwa.
5: Angibingelele wemsizi. Hayi mina cha ngithanda iqiniso noma libabale njalo. Thanda iqiniso, ngithanda ukulaza iqiniso. Ngoba kusizana ukuziduduza kanti ukuziduduza kwami ngiziduduza ngamanga. Hayi kuhle iqiniso nje ngilazi, mina ngithanda iqiniso nje umsizi. Ngoba iqiniso neqiniso liyamkhulula umuntu, iqiniso liyamphilisa umuntu.
12: futhi liyamsiza umuntu. Hayi ngiyacela mina iqiniso. Thanda lona nje msisi. Unqobile uSamkingi ubani uma kangaka. Ngisaphisa ama respect kwaNdonga Sibovu, iwashanga isigodi. Danko wemsisi.
13: Kwahlalendla namuhla lwePowerflex noMaster V sinobusi akayizwisisi neze ekuzibophezela empilweni yakhe.
14: Hawu Master V, ngifuna ukuthila nje ngikunikele ithuba lokuphefumula kancane ngikwazi ukushintsha uhlelo lwami noma inini uma ngithanda.
15: Ah, ikhambi lakho iPowerflex yakwaVodacom. Uhlelo lwenyanga nenyanga onginayo icontract ama credit check futhi ungalikhansela noma ushintshe noma inini.
14: Hawu wema.
15: Liza no 40 gig kanye nemzuzu engu 300 yokufona kunomi yipi network. Konke lokhu ngo 299 ngenyanga.
14: Manje ngiyithola phi ke le nalengaka?
15: Itholakala kwiVodapay app noma online. Hamba ubabonise ukuthi uphethe ikhala kahle.
14: Hayi ngizokwenza njalo.
15: Kunembandela. Further together, Vodacom.
1: Hashtag Kodela Wena.
0: Njalo indaba mlalelo Khoza FM siyabheka la uPaula kwakho uthi ngabe wena uPaula wathini? Ngabe umuntu othayi mina ngitshela uqiniso bakuthi ngiyalicela iqiniso libamba linjalo noma uthayi khona. Hayi ngeke futhi hayi. Engakwazi noma ngihlale ngingakwazi so cause insawubona
16: yaphila nemfu amaphumulo
0: ah ngiyaphila mfowethu kuhamba kahle
16: hayi akufani mfowethu akufani ukhuluma nengulubana umandla ngokwamthethwa ozwelini sibovu le emahlabathini
0: mfowethu
16: uyabona wemfoka amaphumulo iqiniso lihle
0: ya
16: kodwa uyabheka uyadiphenda khona iqiniso ongalikhuluma kugudlibhike konke kwahlileyo noma kufa umuntu
0: ya
16: so lihle lona kodwa khona lafuna ukubheke khona ubucayibalo okufanele ngempela olinye ungalikhuluma ubone kahle ukuthi mangathi ngiyakhuluma la izofa noma kuzofa abathile njengokuthi nje kuwe nje ngoba ubona nje ubaba wakhe ngekho futhi sengikhuluma mhlawu ungabulawa yini uyibona lonto leyo into engabulalisa wena ibulalisa mhlawumbe ngisho umndeni so uyalibheka iqiniso ofanele ulikhulume neqiniso elinye olibona ukuthi leli impela lingakulengisele wena so lona lihle futhi khona lase libi khona
0: ya ngizwa kahle mfowethu ngiyabonga uyazi
16: Thank you.
0: Thank you for it. Hey. Hey, hayi kwenzwa kanjani ngokuthi hayi. Wena ukukhula nje ufanele ukukhuluma iqiniso. Noma vele lizobhidliza kanje njengoba esho nje ubafa. Hey. Thoseli idlawe nake manje. So cause insawubona.
17: Sizi.
0: Yaphile mfowethu.
17: #qadela.
0: Injalo indaba.
17: Hey, ukhuluma nothando umlungu kuNkulunkulu.
0: Ehhe, nemfowethu.
17: Cha. Iqiniso iyakhulula ngifuna njengoba linjalo ngakubekela nje ukuthi ngesikhathi seCovid kufika iCovid laba babhali ososcience babe fike belethe umjovo bese beyawuchaza futhi ubungozi bawo bithi kungenzeka ukuthi uthi uvele iCovid bese futhi uphinde futhi ufe yabonake mina kwenza ukuthi ningalokuthi ngangifunda lapha endabeni bese futhi kuba imidia yabona imidia le njengoba lezi calendar flex bengilokhu ngilindele ukuthi ulokhu ukhuluma into ofanele ufake ivithi lamekhisi ekhanda ube uthi hayibo lento le lapha lingamanga hawu nangaxelela vele iqiniso balethe iqiniso esolo lokhu basebethi hayi khona izinsizwe eziwu-4 ezabulawayo zisabulawa amaphoyisa eziwu-4 bayikhiphe ngothi nabayiletha phansi bathi kade bayidubula uma beyidubule ezinsizwa lezi ezakwantula embili ezakwabeyele embili basebeyifumbathisa ibhama sengilindele iqiniso elilodwa-ke manje lezi ibhama ababekade beyifumbathisa lezi yinsizwa ziqhamukade ufuna ukwazi ukuthi ziqhamukade seyifumbathisa abantu abangaki ngoba kuqakathekile ukuthi kukhona isihleke sokuthi uma sekubulawela abantu kubulawa abafana njengoba nje yabona nje kufana nokuthi inkosi uHelothi sonda abafana ngoba abafana vele kukhokhelwa ngesibhamu bese besifumbathisa ibhamu ngiyayifuna-ke manje iqiniso ukuthi lezi bhamu babeyithathaphi seyibufumbathisa abantu abangaki belokhu bebulawa abafana kuthiwa bekephethe ibhamu bedonama uphoyisa yona inkosi ngiyifuna-ke manje cha kulo i-calendar fet
0: all right sabonga mfowethu
17: cadela
0: dango futhi isho njalo indoda lithi hayi ayikhona manje ngamaqinise esikweletwa wona yikho bevumelana naye noma uyamphikisa simamba ababili bokugcina so cousin sawubona
18: hayi bo wemsakazi ngisacela ukukhuluma nabantu mfowethu
0: mfowethu banlo
18: igama ngusenzo mina ngwakazakwe umxemane ke la kwanobamba eKingsons ngakhona ngasondini
0: aha mfowethu
18: yazi uma ngikhuluma mina mashimane ngiyangithini
0: aha
18: ye ngithi amanye amaqiniso awabalungele abanikazi bawo ngoba nabo abanikazi bawo abakulungele ukuwezwa nokwemukela lawo maqiniso lawo ngalokho ngisuke ngisho ukuthini uma ngabe umuntu othi mayekhuluma ethi hayi mina ngitshela iqiniso linjengoba linjalo angilali endleleni hey wemfowethu liyoshizwe libe umlotha ngelinye la iqiniso nje libaluleke ngendlela ecishifane nawo amanga kufuna ukubheka iy'khathi ney'ndawo nesihloko okukhulunywa ngaso lapho zikhona iy'nkulumo ney'hloko iqiniso elingeke lisize nje sidalo kulezo y'hloko lezo eliyoshizwe libe umlotha kade uthi wena hayi ngimdlela ufoqo basho njalo abafana baselokishini uthi ngidlela ufoqo awume ngofoqo wakho asikhona-ke isikhathi sikafoqo lesi
0: ya
18: yilokho nje mina engingakusho mfowethu ukuthi iqiniso yebo lihle ngendlela esachazelwa ngalo nendlela esafundiswa ngalo iqiniso kodwa asingakubalekeli ukuthi akhona amanga lapho adingeka khona ukuze kulunge isimo ngaleso sikhathi hhayi ukuphila ngawo asigqugquzele ukuthi abantu abaphile ngawo kodwa amanye amaqiniso awabalungele abanikazi bawo ngoba nabo abanikazi bawo abawalungele lawo maqiniso lawo
0: eyi kuzwa kahle mfowethu
18: ngiyathokoza ithubu senzo lwakazakwe ngiyabonga
0: danko mfowethu sho njalo umfokazi wakhe ukuthi hayi asibhekisise ukuthi le iqiniso kuhamba njani okubalulekile ukwazi iqiniso womsakazi kungenzeka likuxwayise engozini ethize ukuze-ke uyigweme noma-ke uma kunengozi kungcono ukungazi kuphela kusho njalo usiyanda laphana-ke wakwangwenya la usibhalelile la kuwena-ke uwhatsapp wethu cha mina-ke wemsizi ngiyalithanda iqiniso lihlala enhliziyweni usho njalo kuvusa umkhwanazi ukuthi lapha endaweni yasemondlo emvunyane laphana-ke esimashwini usho njalo-ke laphayana-ke insizwa sibhalelile lapha kuwhatsapp right sibheke futhi uthi nayi le nsizwa leyouthi nje hheyi nami ngithanda iqiniso bakwethu ngithi nje ngilithanda linjengoba linjalo ngoba-ke liyahlambulula usho njalo-ke u-uncle laphana-ke unhlekzin Aaron Mabaso laphana-ke kwahlathi esidakeni emnambithi sibama ngokugcina-ke engcingweni sesiyigqobha nje so cousin sawubona
19: ya msakazi wakho
0: ngiyaphila mfowethu
19: hayi futhi khuluma lufunda obusheshayo lakwanongoma
0: nazoke
19: hayi mna futhi iqiniso bengalifuni kahle kahle mna bekumntu wamanga abe basenentombi ngayiceda ngawo amanga mfowethu hayi msakazi wami uyabonga futhi usheshayo
0: dango veithi vele yintombi kuthiwa yitshelwa ngamanga
19: yebo kalekwezi
0: dango futhi siyabonga
19: sho msakazi wami
0: sho jali indoda ithi hayi hayi yeyi khona amaqiniso impela hayi hey yona bengazwani neqiniso sekwashintsha
20: ngusibongiseni kwakamsane ngila emalangeni emzinto la ashabalala ngithi mina hayi iqiniso nje kumele ngitshele ukuze ngilazi ngingaqhubeki nento ebhedayo ngizitshele ukuthi ngenza kahle kanti ngirongi angitshelwe nje iqiniso libaba linjalo angilazi ngiyabonga
0: right mole wemsizi umshiyeni lo olapha kwankabinde yabona ke iqiniso likabili wemsizi kukhona ke ongamele livele sidalo mina ngithi ke engingakwazi ngeke kungibulale mfowethu sho njalo kinsizwa la lapha kuwhatsapp wethu sibambe ukugcina nakhona la kuwhatsapp
21: kusile msakazi msakazi ukhuluma nothabo akangiphugeni bamazi ngochilachila la efrede free state ephumelele na msakazi hayi nami hayi iqiniso msakazi iqiniso ngoba amanga manje msakazi ane-overtime msakazi amanga kumele uhlale ucabanga uhlale uyenzana amafoni uhlale uyenzana uhlale usebenza i-overtime kodwa iqiniso ngihlala urelaxile nje amanga futhi afuna umeme mara iqiniso ulimela u-1. Ngiyabonga msakati.
0: Hey mfethu, nangu ngithumelile la mfethu, ngiyethemba right khohlwa, angifuna iqiniso nje mina davele ungiyeke engingakwazi ngcono ngidlele engingakwazi angizwa kahle sibani. Vumela mlalelo Khoza FM sibambela konamhlanje ingose sithi khona esiqedela wena. Ngibonge kakhulu bele ngibambe nibaningi ngale ndlela le. Ngiyabonga kodwa ukuthi uthathe isikhathi uzokufone, uthathe isikhathi ungisendele umqhafazo ku WhatsApp. Ngadinwa nangomuso. Ola Sibali Danya Mawelele bathi ola